0: Na anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ani-ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan po na po yung katol-katol sa lawas ng ulo na buyan daw.
4: Tapos?
3: Yan ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka manghaplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, usahay, ito hapon.
4: Kung sa gigamit mong haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: 105.7. Enjoy!

0: 105.7.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na edad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit ka. Yan karoon na tingala man siya nga, pre. Rapid ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkagaatlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imo kang magrelax ka relax di ba ya wa babur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko masaya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy! Joy
5: FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Dirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Dirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayo adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba nimo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? Dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-laing nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakboyan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayo man na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Naasa tunga sa pantog o rectum, mga higala, ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini, nakaabli ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos niini. So, ana, natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug mudako kung buntis. Trabaho sa matris ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matris o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matris sa babae. Ang mga mayoma, walay tsansa nga magka-uterine cancer o panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma, pero kitang mga Pinoy, daghan mga tinuuhan. Ang ubang mga babae, walay masinati nga sintomas o matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha niini. Dili gyud ka magmahal kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang, Yaki Herbal Capsule kay naaman po na yung Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan, o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na oy.
0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrap lang ko atop tulo ka bak. Maran gyud minten na lang pud nako sir oi.
2: The best of me. Call me Chiki Yaki. Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat. Chiki Yaki. The best of me.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo to, o. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo-order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mami, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kani ko makitaan, musugot ng gyud ko nga imo kong kisan.
1: Og unya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay basta magtago lang gyud ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay naghabon siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yes, sir, niya pagkita nga, no, subo ang beauty soap na bla, na gagamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamot, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sado, mga 3 days to 4 days, so muna na, nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
8: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangita og cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, Anak, Reformat, Reprogram ug download sa music, games ug apps. Dili mo charge, no signal ug no power. Adto na dayon sa ilahang shop, Paspas. Di kalidad ug barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM Station. Puro Cross Poblacion Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI ug atbag sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
3: 105.7 Enjoy Summer.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Wala ka, po anyak ni. Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po ka adlaw ni mo giinom to?
0: 3 days ra, dahil nalang pa. Wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
0: Nagahaplat langod ko, pero may huwag ka ng Yaki, yung dahil matulog, pagkakuan, dali lang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nagdugay-dugay po na kong labor ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7 Enjoys

0: pre. Tagyan na na good name. Pagsamaning ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige robe. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre. Ako na lang me. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan di na ta magisgot ana dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
4: Aw, ayo paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: Joy FM.
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: What a 5.7. Enjoy some.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang bitaw unsa ra ko isabon man bitaw iyang dalungan kanang magduba manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang imong bitang product nga Yaki Baby Soap nya. Morbid yan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkerohan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: May hindi pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa po epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog. Tungod kay kompleto sa nutrients, ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B-complex, vitamin C, E, og A, og uban pa nga mga sagol ni ini. Maukan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mauna ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay ang ngayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mauka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga, pilian o pagkaon, ang gusto, instant ka ng pansit canton, o noodles, o mga pinirito, inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tanaw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan o mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw, na yung mga bata po di mo kaon o zagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pud ka. Nya, muhungit kanila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayoko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kun nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay, nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng gipadala sa tong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 09072284605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins kay mao akong gipatumara sa ako ang anak karon. Nanambok na gyud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dali tudluan kuya. Si Rosel Dayne kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga ato na tagal pagtagad wa na kita igong oras sa tung tulumanon yaban na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, yun akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumungod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na joy!

0: Hi class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling aragod ang success.
1: Bye. Doon nga ba ito ka S ang success?
2: Ambot niyo mo ba? Hinaadyo niyo mo ba? Uy, Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Daku ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
7: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangol. Dahat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginahaplas. Ano, ako mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
8: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic class. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan.

0: kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung maingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Ngay uban maingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni maoy! Joy
1: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og at back sa Checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, accessories and download Summer Promo.
3: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
4: Udto na Joy!

0: 오빤 강남 스타일.
1: 105.7
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
4: Una, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa unya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gyud gihapon sila, sir, pati papa na ako nga mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
3: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
6: Ate, ano yan?
7: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
2: Udto na joy!

0: 105.7. 105.7.
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sunod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galuya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naa na sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7.
1: Joy FM. Kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Giddy Yaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Basta ako na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Giddy Yaki Vitamins yan.
2: Yan ang Giddy Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy
7: FM! Unsaon mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di Pads? Katanan ba di sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
5: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale mga suki. Maong arat na para sa mga nangita og cellphone og magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android og iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis og bagong battery, iPhone og Android, bypass Google account og iCloud, unlock, reformat, reprogram og download sa music, games og apps. Dili mo charge, no signal og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad og barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at bang sa Joy FM station, Purocross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI ug atbang sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
4: Udto na Joy.

0: All right, class. Good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak. Tindog. Spelling are a good ang success.
1: Bye. Doon nga ba ito ka S ang success? Pambut niyo mo ba? Hinaadyo niyo mo ba? Uy, Bisaya. Kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta joy. Enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya hini, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Nalinawagta ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan. Dali ra siya ma-relieve.
6: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Farmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
10: Kakyut ni Maoy!
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo tagi tistingan ako. Salamat yun, naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
6: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
6: Minsan, luhaan.
1: Apan na, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Tayo ay matanda na.
6: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
6: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna yun kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
6: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usab kanatong tanan, ani ana usab kita sa atong tulumanon. Ang yaman ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Ang atong tulumanon hatod kanato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil o ingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga pampahamis o pampaputi sa ato ang kutis. Kidi Yaki Vitamins para himsog pirmi ang atong mga anak o ingon man ang Yaki Herbal Capsule o ang maong mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga taong nataptan na sa diabetes, dili maayong balita alang kaninyo tungod kay wala na kini kaayuhan. Apan ang maayong balita kay mamahimo kining makontrol pinaagi sa pagdisiplina sa imong kaugalingon. Paunsa man, unsaon ato pagdisiplina sa atong kaugalingon? Una, kaon og mga kalan-onon nga makapaubos sa blood sugar sama sa gulay og prutas. Apan ang nakapait kay walay lami ang imong kalan-onon. Pero sige lang, kay maanad kara. Unsa ang mga nindot nga gulay nga anaa sa Yaki Herbal Capsule? Mao kana ang ampalaya, malunggay, regular nga exercise, eksaktong tulog, likay sa stress og kanunay ang regular nga pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Buntag, udto, hapon, muinom gyud ka og Yaki Herbal Capsule. Tungod ang Yaki Herbal Capsule dunay detoxifying effects nga makapawagtang sa lain-laing mga balatian tungod sa mga sagol niini nga luyang dilaw, espirulina, bawang, panyawan og uban pang epektibong herbal plants. So kung healthy ang imong ginakaon, regular ang imong exercise, kay ma-burn o masunog nimo ang imong ginakaon, nakaon og ang asukal nga nasod sa imuhang lawas, inubanan sa pag-inom sa Yaki Herbal Capsule, mamahimong normal na gihapon ang imuhang kinabuhi. Mga higala, sama sa permina mo ginasulta kaninyo, ayaw kamo kaikog sa pag-text kung kamo adunay mga ginabati sa inyohang panglawas kung gusto ninyong mangutana o kung aduna kamoy mga maayong kasinatian sa paggamit ninyo sa mga produkto sa Yaki, palihog i-text ka na sa 0928-6767031. O para sa ato ang mga texters, ani si Kuya Loy.
2: Dagang salamat, pamijoy karon sa ito mga texter. Text gikan sa cell number 0909-8476-849. Hello Kuya Loy, pamijoy. Ako di ay si Lou sa Tagal, Leyte. Nagpasalamat yun ko sa inyong produkto ng Kidi Yaki Vitamins. Kay ang akong anak ba, dili ka maumusulti. Sa dihang gipainom na ako og Kidi Yaki Vitamins, Kuya Loy, Mami Joy. Karon ka mauna musulti, tabian na kayo. Salamat jud kaayo sa inyong produkto. Lain pang text gikan sa cell number 0926-4947891. Hello Kuya Loy, good day og Mami Joy. Mayong adlaw kaninyong tanan. Chada jud kaayo ang inyong produkto nga Yaki Capsule ba kay kanang gikapoy bitaw ko. Makainom ko og Yaki Herbal Capsule. Sus mawala gyud ang akong kakapoy. Daghan gyud kayong salamat. Kay usahay daghang kong balation sa akong lawas tungod sa akong kadaghang trabaho gikan sa Bukid unya sa akong pag-uli mo inom ko og Yaki Herbal Capsule. Mawala gyud ang akong kakapoy og mga balatian. Salamat kaayo gikan kay Lani Ilakan Diayni sa Sacramento Valley, San Fernando, Bukidnon. Lain pa nga text usab gikan sa cell number 0946-911-1011. Hello Mami Joy, Kuya Loy, si MMDI ko sa Iligan. Nagpasalamat din ko sa inyong produkto kay naglaba ko ba. Nigamit ko og bleach og powder dayon nabangag-bangag man ang akong kamot. Grabe ka pula-pula oy, murag nasunog lagi, hapdos kaayo ba. Sa dihang nakauli ko ng haplas ko og Yaki Herbal Oil, kay ang akong mister nagbintin man pod og Yaki Herbal Oil. Moto nawala jud ang kahapdos og kasakit. Salamat jud kaayo kay naayo ang ako ang sakit sa ako ang kamot tungod sa pagpanlaba. Usab ni inom pod ko og produkto sa Yaki Herbal Capsule, nawala pod ang irregular na ako nga regla. Salamat jud kaayo. Text ka to gikan kang MM. Higala wala na kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw dinhi sa atong tulumanon. Ayaw mo kaulo mag-text dinhi sa atong text line kay kanunay kini abli alang kaninyo nga tanan. Kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Tigama sa mas epektibong hablas ang Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins alang sa inyong mga anak. Yaki Beauty Soap, Yaki BB Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga pampahami sa inyong kutis o ang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Ako si Kuya Loy.
1: Ako usab si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan, hangtod ugma, daghang salamat. Yaki, Yaki, the best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
4: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre, atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din ha, ano? And sa tanang nagapaminaw, maayong hapon and welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong Pomelo Joy dahil abala pa rin po ang ating mami. Kaya kita sa uban-uban hangtod alas 3 karong adlaw ng Biyernes. June 12, 2026. Ako holiday ngayon ano? Araw ng kalayaan.

And of course, sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilahang adlaw na tauhan din ha, maligayang-maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come, especially kay Ate Daday na nag-celebrate sa iyahang birthday today. Maligayang-maligayang pagbati po. Siyempre, binabati din natin yung ating mga ka-joiners na nag-celebrate sa ilang anniversary, no? Maligayang-maligayang pagbati din po. Congrats sa inyuhang gugma. And of course, sa mga pusong sawi, binabati din natin yaan dahil araw ng kalayaan ngayon. O, anak ang gid ng life, di ba? Malaya ka na sa kanya. Congrats, char lang. Anyway, sa mga gustong bumate, ang ating text line 0962-854-8443 o di kay magmensahe lamang sa ating Facebook Live, Joy FM 102.3. Alright, 10 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

1:19 in the afternoon, mga ka-joiners. Unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Tuloy-tuloy tayo. Hello kay George Tikalan. Jim Pasukan, good afternoon. Naanapod ko din hi. Shout out lang po iyang mga igsoon nga nakakaroon sa bukid. Kumusta ka mo diha? O shout out po di ay sa iyahang uncle nga si Jim Boy Bungadon o sa tanang mga nagapaminaw diha. Ambin mo kanunay. Hello po sa iyang mga igsoon nga nakakaroon sa Bunawan nga nag-work. Amping perme, bahalag wala niya ni wala kagiyagi ampingan. Ay, may hugot. Shout out po dahil na ako iyahang uyab diha nga si Jomeline na sugnuan na nakakaroon sa work amping perme kay giampingan ba yati ka. Ah, hugot kayo ni si ano eh, Jim. O sa ka, Jim. Salamat sa pagpaminaw ni mo diha. Love ka na lang. Salamat sa pagbasa o request ng song dadalhin para kay Jomeline. Joke ay Cook Jess. Good afternoon. Shout out from Luzon. John Lloyd Iligan Udong. Hello sa mga taga Sitio Tigbawan, Binondo, Baganga watching from Baganga, Davao Oriental. Bilingan Kadangdang Adele. Shout out diri sa akong mga kauban nga nagalingkod-lingkod while nagapaminaw sa imuhang programa. And Emeline Agimutanding, shout out sa iyang mama ug papa sa mga igsoon nga nakaroon sa butay. Salamat po. Watching from Baganga. Dines Faeldonia, shout out mami, apil sa iyang papa nga nagahimo ug pan sa iyang bakery and sa iyang manghod nga si Penpen. Watching from Matalam. Oy, hello hello no sa mga taga Matalam, daghang tagsuking tigpaminaw din ha. Thank you so much. Agbot silat, maying hapon. Hello sa mga taga-Kaliyongan.

John John Magno Vlog. Good afternoon, shout out sa iyang uyab nga nakakaroon sa Davao nga si Limindog Grace. O diba, healthy love life si John John. Sana on Benjo Abdul Kadir. Salam po. Salam kapan sa laki mga suled pagalikosan sa Rahamuda family Abdul Kadir. And Sara Pino di Masingkil. Assalamualaikum. Mami Joy, shout out dala sa Dimangsil Dimasingkil family diha sa Pikit. Request ng song kung Shama ni TJ Monterde. Supran, Apuan, Andrea Jane Pasukan Bungadon. Good afternoon. Shout out sa iyahang Well J Bungadon na nakaroon sa iyahang work camping kanuna. And shout out sa iyahang Ate Riza May Pasukan Bungadon na nakaroon sa Caraga. Shout out po na to iyahang manghod nga si Marvin Pasukan na nakaroon sa Bukid. Amping mo diha kanuna. Salamat sa pagbasa request ng song dahil ikaw.

maganda, Rosalie Diaynon Mabandos. Shout out from Danawan, Mami, Jomar Banugan. Hello. Lilingan Kadangdang Adele. Shout out dala sa Manay Davao Oriental. Salamat po sa pagbasa. Jai Sai Montero. Sa mga taga Bao Alamada, Mami, good afternoon. Puno Ugnicor family kag kay Papa Abel. Maayo nga pagpaminaw din ha. Giselle Digaynon, good afternoon. Shout out from New Bataan. MJ Luna, shout out Davao City po. Ame po. Hello Ame. Kok Jess, may hapon po. And Emily Agimod Tanding, shout out sa iyang mama ug papa sa mga igsoon nga naakaroon sa butay. Docs Las Camana, good afternoon. Hello sa mga taga Bitanagan, Old Makupa Manay. Hello sa Masangid family, Las Camana family, Mandaguio family, Donato family, Baka family, Charla. And the request ng song, Bakit Ngayon Ka Lang. Thank you po. Good afternoon. Hello kay Villa Sita Kaligunan and sa tanang mga naminaw diha sa Davao Oriental, especially sa iyahang bana na si Rod Rupel Kaliguna ng PM Sobrecarica Raga. Doms Lux Kamana. Ayan, parang tapos na itetcha, no? Good afternoon, Mommy. Pahingi ako ng advice. LDR po kasi kami ng boyfriend ko, Mami. Nagtatrabaho po siya sa ibang bansa. Pero, nararamdaman ko po na parang may nagbago sa amin, Mami. Alam ko naman na mahal ko siya at alam ko naman din na mahal niya ako. Pero hindi na po gaya ng dati yung pag-uusap namin. Gusto ko lang po sanang manumbali kung ano man yung dati. Kaya lang, parang ang hirap, Mami Joy. Minsan, nabubore na rin po ako sa sitwasyon namin. Pero kaya ko naman pong maghintay para sa kanya, Mami. Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat. And the request ng song, Magkabilang Mundo, yung Jai Rilim. Okay, hello Sender, good afternoon. Alam mo, anak yun ang long distance relationship, Sender, no? Bisod good kaayo na kung ikaw, dili ingon anak ka kusgan ng inyong pundasyon sa gugma, diba? Magbulag manggani ng naa sa duol, kanang magkita adlaw-adla, mapulaan manggani sa usag-usa, labaw na gid ng naa sa layo ang imong uyab. Sa mga panahong minsan may problema ka, gusto kang may kausap, gusto kang may kasama, unya siya naa sa layo, unya lahi pa gid mog oras. Sabi mo nga sa song request nimo, magkabilang mundo, magkabilang oras. Diba, kung dari buntag, takabalo, basig dito pikas, gabi na sa ilaha, or kadlawon na sa ilaha. Buntag dito, kadlawon po sa imuha, so talagang mahirap. O hindi kayo mag-e-effort para sa isa't isa, ha, Sender? So, ana, kung ako nimo, imuha ginang, mag-istoryahan.

kagamay. Unya, kaning kapoy na po ka mo matagad laon. O, di na, bin mo magkita-kita, ana. Diba? So, kailangan talaga consistent yung effort ninyo. Bisag na asalayo ang usag-usa, eh, maipabati gihapon ninyo sa isa't isa yung pagmamahala ninyo. And kaya nyong maghintay sa tamang panahon nga maabot ang time, makauli siya, magkita mo. Diba? Maging happy kayo, maging enjoy kayo, love, love, love, ganun. O, yun. Gawin yung inspirasyon yung isa't isa. Mag-usap kayo sa mga goal ninyo. Pag-usapan ninyo yung future ninyo. Ug na amang galing panahon nga dili gid mo magkita kay gani, lahi mog oras. Nagtatrabaho din naman siya doon. Siyempre, pagod din siya. Ikaw man din, pagod ka rin sa mga imuhang obligasyon po sa, di ba, inyong kanya-kanyang obligasyon, kanya-kanyang priorities. O, napapagod din tayo minsan. Pero, dapat pag-usapan. Ma-explain dito sa pikas nga, oy, pasensya na ha, wagid ko ka ano sa imuha ba kay ingunani, manggod. Ikapoy, manggod, kugod, ingunani, ingunana. Nakatulog ko, unsa ba diha imong rason. Anak, good. Ug siya man, ingon po sa imuha, di ba? Anak, manggod na gyud, kailangan kusgan gyud ang pundasyon sa inyong gugma. Kasi kung hahayaan mo lang yan, kinaanad naman ka, basig one day, makamata na lang kag na fall out of love na lang ka, labaw na gayud. Kapag ka may nag-e-entertain, ay nag-aligid sa kilid-kilid. Unya ikaw, ga-entertain po ganiya, ug sa dihang, gimingaw ka sa feeling nga naa kay uyabs dool. Ay! O, dalagin nang musulod ang mga problema kasi nga, hindi ka na nakafocus sa unsay na sa inyong duwa. Labaw nagnaanay sideline sa kilid, naanay nagabirig-birig, unya naglaan ka ng time doon, ay, na wrong, ba? Diba? So, kinahanglan yun sa gugma, labaw na sa long-distance relationship. Number one yun din ha, ang komunikasyon. Kailangan nyo talaga ng komunikasyon, ng isa't isa, mapag-usapan ng inyong ang inyong adlaw, kung dili mang galing ka, alam nyo ba, kahit gani, dili mo mag-istorya sa usa ka adlaw, pero kay tungod aminado man ka na mahal mo siya, kaya lang na, di ba? Ana ba? And syempre, ikaduha din na ang top 2 na ko ang inyohang tiwala, yung trust ninyo sa usag-usa. Kaya bisan di, sabi ko nga, kahit hindi kayo nagkita or nag-usap anang adlawa or sunod adlaw, alam mo na nagtatrabaho siya dun, di ba? Imuhang, kung gali, kunari, syempre, normal, mabala ka, mangyuta, ngayon, alam, ano manino? Pero syempre, ma-update po ka, oy, mo-chat po ka nga, oy, ingunani, ingunana, ana, di ba? And of course, pagkakatiwalaan nyo yung isa't isa, labaw na may mga hatod-hatod storya sa mga common friends, sa mga family, para magbungkag ang iyong relasyon, ayaw gid mo paminaw, charot lang. Bitaw, kamong duhag yun ang maghisgot, ana. Kung naamang galing mga kacharcharan nga nahitabo, inyong hagin ang hisgotan, istoryahan, pangutanon, para makapag-explain naman ang bawat isa kung sa may problema, okay? So, andun yung tiwala, eh, no? Dili gid na pwede nga mawala na sa inyong duha. Yung komunikasyon, yung trust, at ang akong top 3 dira is yung pagiging loyal ninyo sa usag-usa, ha? Loyalty ninyo, girl! Ana lang, maging loyal kayo. Sabi ko nga, kapag kanain nagabirig-birig sa kilid ni mo diha, girl, or sa bani aktor, ayaw gid pag-entertain, di ba? Ay, wata ka sa balubang, yung tawag nga tukso, layuan mo ako, ganun. Di ba? So, dapat, loyal gid ta sa atong uyab. Huwag na amang galing mag-atik-atik sa kilid, di mo din diretso o no'y pasensya na, ha? Nabi ako'y uyab sa layo. Huwag ako asyang gihigugma, mahal ko siya. So, dili ko gusto nga hatagan siya grason para magselos or unsa ba yun ang nahunaon. Ana ba? Maging honest din ka sa mga taong gabirig-birig din na kay loyal ka sa imong uyab. Cha-cha. Diba? So, yun. Actually, marami pa talagang mga tips na mga ano na pwede mong i-google, pwede. Pero para sa akin, yun lang talaga yung top 3 para sa mga long-distance relationship. Kailangan talaga number 1, communication, trust ninyo, loyal kayo sa isa't isa. Naalang ng tulo, okay na kayo na. Kaya na kaya ninyo masurvive ang long-distance relationship. Kasi, aminin natin, talagang kukunti lang yung mga nakakapag-survive sa ingon ana nga relasyon kay lisod gyud, labaw nag kanang dili maka unsa tawag na di kapugong ang usa sa inyo, ay nako lisod. Okay, so yun girl, at saka isipin mo rin ha,
hindi naman forever si boyfriend andun na nasa ibang bansa. Siyempre, maabot mangyud ang panahon nga mauli mangyud na.

di ba? Unsay rason nga nung nag-abroad siya, syempre. Para sa future, di ba? Nag-iipon para sa family niya, para siguro sa imo nga char. Di ba sa inyo ang duha together, kung magbinyo man galing mo. Ano ba, nag-iipon para sa future manggayod. Kaya kung talagang mahal mo siya at talagang mahal ka rin niya bisan unsa pang mga problema, ayun, yun, magiging kayo talaga kung kayo ang para sa isa't isa, di ba? Pero kung dili gani, daghan jud nag mga panghitabo nga maghihimong rason nga magulag mo. Pero sabi ko nga, kay di makagusto ana, kay mahal mo man kaha siya. So pangitag pamaagi para ma-feel niya nga bisag na siya sa layo, mahal mo siya, na ma-feel niya, mabati niya nga talaga maghihintay ka sa pagbabalik niya. Okay, so yun lang yun. Hello sa mga kaway-kaway sa mga long distance relationship din ha. Kaya ra na oy. Kay kung di kaya, out. Bitaw. Kasi kung hindi nyo kaya, ibig sabihin hindi gid mo para sa usag-usa. Pero kung kaya ra, baka nga naman ikaw na yung the one. Okay? So yun lang yun, tsaka lahat naman ng sa sakripisyo, ika nga sa lahat ng pagtitiis, nagud na siya ay na siya ay result or na siya katumbas nga. Syempre, 'di ba? Nagtiis good ka ngayon and after pila ka tuig or let's say 2 years, 3 years or then mga nagyod ng matagamtaman na ang kalipay. Bitaoy. So, syempre, sa gugma, dili magyod perminti kalipay na magyod na ang pag-antos, na magyod na ang pagsabot, di ba? So, yun dapat ang maintindihan natin. Huwag at huwag yun na siyang i-accept. Huwag yun na siyang realidad. Okay? So, yun. Huwag daghang salamat din ha, sender. Huwag tuwa nang i-play mong song request. Unya, taod. Dahil, alauna 35 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Rebecca.
1: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
3: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gini, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, listingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
4: Yung tukar lagi yung insomnia ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki, di among gitistingan. Then di patumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya din, ganahan na siya mukaon. Katuro man itong nga tamba lang yung natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Wow, ka-sweet iti mami ko.
6: Mas sweet si mami ko eh.
5: Bow, nga nambal mo na.
6: Di kay may diabetes siya mo.
5: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya siyang Serpentina Plus.
6: Serpentina Plus? Ano na siya?
5: Herbal na siya mo. Makabulid na para magdubo iyang sugar para maayo na siya dayon.
6: Ayaw man o. O di sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal siyang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
7: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
8: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
9: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
10: Me too, Kidiyaki Vitamins.
7: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
1: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Ang pagbatok sa mga balatian nga cancer, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, arthritis, Alzheimer's disease, pipila lamang ka na ng mga benepisyong imong makuha kung magtumar ka sa Belonga Gold Herbal Capsule. Pure turmeric ang sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule nga mapalit na sa mga butika.
2: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

Alas 2:13 na po ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Jo. Hello kay Christopher Saraza. Shout out sa Saraza family, Danila sa San Nicolas, Rico family sa lokal ng Bulacanon, distrito ng Cotabato North, at sa Iglesia ni Cristo Engineering Construction Department, and sa lahat ng project buong Mindanao. Pagbati mula sa lokal ng Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Ayun, hello po diha nga sa'yo, may hapon. Jem Paul, JB Banugan, good afternoon, shout out po, watching from Davao City, request ng song, Bakit Mo Nagawa? Ang unsa. Wala may anang title oy, Gem oy. Jenny Lynn Madanlo, hello everyone, good afternoon, and shout out sa mga taga Sitio Lanipga, especially sa Madanlo family, Matukol, Masumpad, Tanding family, thank you so much. Nora Langkuwas Mumalaya, good afternoon mommy, shout out po lalo na sa family ko dyan sa Barangay Kigan South, Upi, Langkuwas family and Mumalayag family. Shout out din kay Mama Nora Langkuwas Mumalayag ng Saudi Arabia. Robs Madalio Vlog, shout out sa mga taga Midsayap, Old Macopa Madalio family ug Mandagyo family, greetings coming from Robs ng Buringot. Kisan hasi mamaluba, maayong hapon, Mapia Malolem from Pagalungan. Good afternoon, salamat, salamat. Raquel Bibitkan Sumambot, shout out po sa Madam Bon family, Damian family, Sumambot family, Magandang family, especially kang Bebe og ti Alin nga imong suking tigpamina. Salamat sa kaayo, Raquel. Frederick Bundan, shout out from Manorigao, Caraga, Davao Oriental. Hello sa mga taga Rizal, Manay, Davao Oriental ha, maayong hapon din ha. Dori Samungaing, shout out mommy watching from Mati City. Jelhan Bulaw Aban Maulaw, Assalamul Alaikum. Pakisalam lang ang Family Aban at Iman Family sa Marvel, Matalam Sukran. And Arnel Banugan Sugnuan, maayong hapon, shout out sa mga taga Bantawon Sugnuan Family. Althea May Unday, good PM, request ng song Sigurado ni Bel Mariano. Merly Monson Monggob, maayong hapon, shout out kina Mama Diha sa Taukanga Manay, kay Mama Florenda Monson, Wating permisya tagapaminaw sa inyong programa. Ayan, salamat ha Mama Florenda. Halia Iman, pakisalam lang sinahaniya Halia Ahmed Ahmad na nakikinig po, sukran from Bulaw Aban ng Matalam. Johnny Boo Masangay, good afternoon, shout out sa mga taga Sitio Butay, especially sa Masangay family, Lagungan family, especially kang Pastor Gerson, Gerson Pagutupan, ay Pagantupan. Maayong hapon, Robs, ayun. Maldita Antonio, maayong nga pagpaminaw sa iyang ating abuutan, kaayong nga si Ate Lizelle Antonio Perez, Jeneline Antonio, Ate Ronaline Antonio, salamat po, watching from Boulevard, Davao City. Robert Ranes Katagasan, request ng song Paminsan-minsan ni Richard Reynoso. Villasita Kaligunan, shout out sa iyang mga apo na si James Pual Gual G. Gaudan, Angelito Gansa, Mikey Nihel Audan, Shaira Gre, Ivanias Gansa, Atina, Ivanias Gansa ng PM Sobrikari Caraga og sa Umani family, Kaligunan family, Gansa family, especially sa iyahang Bishop Ramon Dagansam family og UPC ng PM Sobrikari, ang shout out si Villasita Umani Gansa. Ayan ako, ubay-ubay gid ni atong mga greetings. It's me JR Husto. Shout out kay Ken nga nagamasa
Dira sa sitio sa nga Pichon, Caragadav Oriental, nagatrabaho habang wala pang klase. Request ng song, Kalapas Tanganan.

Annaline Adolfo Tapioc din ha. Good afternoon. Shout out sa family Adolfo and Unday family, sa mga kuya na sina Marlon Adolfo, Zoren Adolfo, and kay Bernie Adolfo. Watching from Sityong Mahantaw. Barangay Kigan, request ng song Only Love. Thank you po. Madis Dave Mabayan Ban, shout out kina Uncle Patanday nga nagalingkod-lingkod. Thank you so much. Judith Madanlo, shout out sa Madanlo family sa City Unapo, watching from Singapore. Oy, Singapore, hello po, may hapon din hang aside. Alright, alas 2:19 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn da Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Langta ka ng sayot.
3: Pero karoon?
2: Nagkaroon. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga Poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
3: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
6: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag

0: Boy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakaka-date no?
2: Oh, siyempre, dan always magkita ng kapurma.
1: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
2: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Gita man yung mo dan nga, idaran ako.
1: Aw, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
2: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
1: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado kapsul? Makapakondisyon sa lawas o makondisyon po na imong love life?
2: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko ana dan.
1: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
2: Nga dan, oy, marag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
1: Kana Tay Diggs ba, imaintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
2: Salamat kayo dan sa ganadong kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
3: Ang ganadong kapsul, mapalit na sa mga butika.
4: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
5: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kiriyaki Vitamins.
6: Ako rin, everyday, Kiriyaki. Me too, Kiriyaki Vitamins.
4: Yan ang mga batang Kiriyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
7: Dear Mommy Joy.
8: Dear Mommy Joy.
7: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Now 2.3 at Joy FM, basta Joy and Joy. Oras po natin, 10 minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre bago tayo magpaalam, kinukumusta natin ang ginakamusta nato. Saksak sinagol pre. Ginakamusta nato ang ating mga ka-joiners din ha, sa mga sweet lovers na mga drivers. Kumusta po ang hapon? Amping-amping po sa pagmamaneho. And of course, sa lahat ng mga establishmentong ginagawang background po ang ating stasyon. Maayong pagpaminaw, daghang salamat sa inyong hadihang aside. And syempre, maayong hapon sa inyong tanan. Alright mga ka-joiners, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Syempre, ugma na pudpuhon ha, same time, same program, and of course, same station. Bukas ang dedicated to you with Mommy Joy po tayo. Saturday pala bukas, ano? And Lunes hanggang Biyernes po ang ating programang Dear Mommy Joy. Thank you. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mommy Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming salamat o gamping-gamping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Payong adlaw ka rin yung tanan. Ani Ana Osab, si Mami Joy. Makikuban ka ninyo din sa atong tulumanon niya man ang kalusugan, ingatan, konyaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kiri Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule. Kaning mga produkto ha, mas epektibo dapat subukan ninyo. Doon nagyoy daot ang epekto sa maayong panglawas sa tao, ang kulang sa tulog o kanunay nga bilar. Kini na pamatud-an na sa daghan nga mga pagtuon. Daghang hinungdan nga no dili makatulog ang usa ka tawo. Nag-una na diha ang stress o sobrang paghuna-huna, hinungdan ma-develop ang depression kung pasagdan. Kunang daghang mga batan-on mabuang nga no, naon sa to? Nabuang sa gugma. Kay nga no, gibulagan sa uyab. Di na mukaon, di na matulog, sige panghuna-huna. Nahala, sige, padayo na yun na ninyo mga higala. Bisan nagahigda na oras sa pagkatulog, galupad pa sa gihapon ang huna-huna. Gasiga lang gihapon ang cellphone, gatulo lang gihapon ang luha. Sa tinagalog na paglalak, naglalakbay ang diwa. Hilabi na kung daghang problema, ginaatubang ani sa mga kabataan. Huh, wala gito, akong ginaingon. In love sila. Ah, sige, gugma pa more. Nangarap o gising. Maayo na lang to kay positibo ang huna-huna. Pero kung problema gani, aw, musakag yun ang negative energy. Busa ayaw gyud og padala sa problema aron makabuot nimo ang pagkahinanok ug kalami sa pagtulog pag tumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw. Isip usa ka food supplement unya ipadaplin usa ang mga ginahuna-huna. Mas maayo nga isulat ang nahuna-huna ang solusyon nga dili malimtan kini. Ang Yaki Herbal Capsule mga higala kompleto sa nutrients gikan sa mga epektibong herbal plants nga sagol niini. Nag-una na diha ang spirulina nga hari sa mga herbal makatabang usab aron nindot ang memorya na ay padayon nga nagapaminaw nato ingon balik-balik ang programa. Mga higala gikinahanglan kini kay dili sa tanang panahon ang mga tao makapaminaw. So kung nakapaminaw mo karon baka sa sunod hindi. Oo, yung wala nakapaminaw karon, oo, di ba? So og mas masabtan gyud mga higala. Sumala sa Journal of Health Psychology, dili lang pagkaaburido o pagluya ang makasinatian sa taong kulang sa tulog. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkagutom. Kini ang mamahimong hinungdan aron masubrahan sa pagkaon ang mga hamtong o mga bata. Dili nga mamahaw pero pagkapaniod to, ah, grabe, murag wala ng bukas. Ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, inubanan sa daghan pang mga herbal plants sama sa malunggay, bawang, ampalaya, loyang dilaw o daghan pang uban, makatabang sa tao nga kulang sa tulog o dili makatulog. Nasayran sa mga researchers sa University of Nebraska, Lincoln, na kung dili maayo ang pagkatulog sa usa ka individual, ang hormone nga nagakontrol sa gana sa pagkaon dili gumagana. Nanong ako may pili, permi man ganado. Mas mataas ang emotional stress ug pangitaon sa lawas ang calories aron mahatag ang gikinahanglan nga enerhiya. Nasayran usab nga kung dili maayo ang pagkatulog, dili mo trabaho ang impulse control. Hinungdan ganahan kaayo mo kaon unya ang gusto lamian gyud ug dili makontrol ang gana sa kaon, diha na mahitabo ang pagtambok. Mahayan dayon ang pagkaon. Labi na kadtong nagprepara sa pagkaon. Oo, giingnan nga tama na wala, gutom pa ako eh. Pag inom og tubig, dimburot karon, di nakatindog. Halos mo backfire kana dalo. Hinay na ang metabolism og tungod dili kay mas dili na masunog sa lawas ang tanang gikaon, mahitabo usab ang diabetes, high blood pressure og uban pang balatian. Sige, kaon pa. Busa ayaw kalimti. Ang pagtumar og Yaki Herbal Capsule oy, tungod do na usab kini katakos nga i-normalize ang blood pressure nimo oy, blood sugar og mapagawas pod ng imuhang gihabhab. Oo, ginawagtang sa Yaki ang mga toxin nga mo'y hinungdan sa mamahimo panimong balatian. Mga higala, suwayera god ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule 3 times a day. Di ba sa usa ka adlaw ikaw na pod ang moingon nga Mami Joy, tinuod yo di ay nga epektibo ang Yaki Herbal Capsule. O di ba? So daghan kaing salamat mga higala sa padayon gyud ninyo nga pagsalig sa mga produkto sa Yaki.
2: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
3: Roger, si Hano. Sa magsay sa Ida Water Sir, matakang bukat at matarbaho, kining moral wala yun ba? Matumar ko og Yaki Capsule. Hindi, tayo kong pamapit.
1: Maukini ang kinatibukan sa ato ang mga programa, hinaot paunta nga nakahatag na pod kami kaninyo og maayong impormasyon kung unsaon nato pag-amping ang ato ang maayong panglawas. Kung aduna kamoy mga pangutana o suhestyon, e-text lamang din yan sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang araw po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingat!
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati sa pichatiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM! Unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumanggo siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cellphone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories, and download. download. Summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
5: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Hoy, Nak-Nak. Kung sa maninakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsay absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Duh, dili pa, oy. Ang akong katapad, mo'y absent.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya hini, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA Scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD Scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and clean.

0: 105.7 Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bita sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Good news, mga kalanos! Ania na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o Facebook, iCloud, Anak, Reformat, Reprogram, ug download sa music, games, ug apps. Dili mo charge, no signal, ug no power. Adto na dayon sa ilahang shop, PassPass. Di kalidad, ug barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station. Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI ug atbang sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
0: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: 105.7 Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingnan ko na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa ka dako tong bukolen?
2: Maranag ka ng tudlo bita sa kamot na to.
3: Unsa ra kay mo ato?
2: Wala na ning inom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po na ko sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, Anak, Reformat, Reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. At to na dayon sa ilahang shop, PassPass, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories and download. Makita sila at bak sa Joy FM Station, Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o atbak sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: kindly picked. This is Team Buka. 105.7
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: So sir, pasayuan ko sir, wagyod na ko layo ang brake sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karon.
2: Ay, huwag ka bala ka sir. Ako mampungi pakus ganang selbato. Put put. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
9: Oo.
8: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala nakalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
9: Duha kapad lang ang yan,
8: Gino? Duha kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay, man.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
12: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka!

0: delikado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sa Simo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Afternoon Joyride.
2: Afternoon Joyride.
3: Joy FM.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: rhythm in the sea. 105.7.
1: 105.7. Joy FM. Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban moingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salong sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yake baby soap o gihaplasan og yake herbal oil.
3: Matinood niya si Kuya kay ako bang anak to, daghanti siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na po anak, ang sabon niya. Tapos ipapitan po na kung siya, oil bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan na yun, kung siyang sabnan o yaki. Nawala gitay na niyang kwan, mga nuka-nuka, kaya sa aran ako to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
1: Joy
6: FM. Ay, unsaon man ni uy?
7: Oy, Mads, unsa may problema nimo?
6: Ha, hi Pads. Imong ina anak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumugod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day Mads?
6: Ulagi Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic Pads?
7: Na Mads, sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Kataman ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na po na sila, Mami Joy na po ni. Mga higala, abi ninyo, mas maayo kung inyugyong at ngan, kaning lima ka minuto na to nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan, ingatan, dako kay nag-ikatabang sa ato. Kabalo mo ako man, bisan man kung ako, samtang naga-istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins Hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa, o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot, og tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi og limpyo nga panapton, base gihugasan nimo. Unya ang imong trapo hugaw pod, maura pog yapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagwala ko ba nagpalit ra gud tanang Yaki di ato lang sisingan nya. Wa may sisi minutos kuan ang sakit ning wala kanin dat ba ani eh. Pasalamat ko sa inyo kay ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning dutad kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob. Dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7.
1: 105.7. Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka ang isa, usog pod mukhaon. Iya ka ng isa, buyag pod patulog.
4: O sige, muli mo nga ni Gana ilang kaon.
3: Matagbunta, sa imo na ako, sa mga nila sumahaw, sa imo na akong yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinuod, sweetheart. Oy, ang tinuod gani, anak. Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipapistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Anak siya kay Mbana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Kurang, manginahanglan naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Yan karoon na tingala man siya nga, pre. Rapidid ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto mo na agyon pero ugo yung mukha mag-relax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, Dama Scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, Shad Scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan, ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana? Ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ay, unsaan man ni uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
4: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumungod siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
2: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ningon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinood na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutod na bita sa kamot na to.
3: Unsa na kinin mo mo ato?
2: O na, nangiinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan.
6: Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mami, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: 105.7
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko ka ng nako mamatay naman siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun na ko nga. Tingnan daw na ako ning ano Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka ng akura isa sa una. Di na ang sugot akong banat.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplar. Akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
3: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station. Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og at back sa Checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, Accessories and Download Summer Promo.
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Kabala ka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: Evening Joyride. Evening

0: Hold up, Dibay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Palihara man ang way sulod.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipapistingkod, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman mo'y mahimu. Turi na rin inyo ka, huna-huna rin na.
7: Kung saan ipatay ko nung saya?
6: Ganado. Nga, pag ikaw man, dito, tingala rin niya, ito naman, nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan ko, ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga. Kanitiri walang ditiktuan ni Trey, pag-condition ni sala was free. Aray, sa nga na nang tingin ko ganado, pre-testing ni Trey kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, ara, tayo kaya kami, pre, salamat kay pre, kaya ko kayong pasalamat, imari ni mo yan, nadiligan ng bulat mo.
8: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
3: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero, papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy. Uminom ka ng Oleferacy Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olefera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Oleferacy Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Iko pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibri ka. Eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong 2 ka pad. Na, naayo?
4: 2 ka pad lang ang yan.
3: 2 ka pad, wala na lang.

0: Ang malunggay o olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangor Nung Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung mo ingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Dito sa Joy, enjoy!
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og gyud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghan ang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma. Kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gaperok-perok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolesterol.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo kwan sa bamang uot siya. Sipo kumintin sa Bilonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usupod mukhaon. Iyan ka ng isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imun ako, sa humalala sa maha, sa imun ako yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Katong vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa lawas ng ubulong nabuyang daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mang haplas po?
5: Juan, sa bulsa, gupay, ito hapon.
4: Kung sa gigamit mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na makabalaka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa namalang ang dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Babes, hubuan aku Amra.
1: Babes, humana. Aku nang gihubo.
0: Karon, hubuan sama akong panti.
1: Sige, babes. Humana, babes. Aku nang gihubo.
0: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani kasi ako ang gamit, panang headboard.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang ilog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya. Tapos hindi na siya nag-sakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
9: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Drill lang ka na sa Lanos sa phone repair. Accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair. Accessories and download. Services offered. LCD replacement. Basag nga screen. Ilis o bagong battery. iPhone o Android. May pass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, accessories and download Summer Promo.
10: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
11: C
3: enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Davao Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!
1: Havana Brown! Red One! Mr. Worldwide! From Miami! Morocco! To Australia!

0: Mayong buntag Mindanao, kumusta ang atoang adlaw karon? May nga buntag Pangal Bay, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, o sa kinatibukan na diya sa Lanao del Norte, may gala, kumusta may buntag ka natong tanan? O ingon man usaba sa probinsya sa Cotabato, Maguindanao del Sur, o diha lapita sa may Davao Oriental, Davao Occidental, sa atong nga maabot ng atong broadcast sa may nga buntag kanatong tanan. Tinig 4, Loy Rosario, makiguban na kaninyo sa kinatibukan ni atong tulumanong tinig ng bayan. Dagang kita pagahisgutan ng mga igala sa kinatibukan na sa atong tulumanong na kung diin kagahapong adlawa nang gawas ang mga plastic. Nang gawas sa mga plastic kagahapon mga igala ni Adto Pagyod. Niadto pagyud mga igala at ubangan sa monumento sa mga bayani. Ni Gat Jose Rizal kisama mga bayani diha sa inyuhang lungsod. Dito nagatubang sila mga igala, nagkanta og lupang hinirang. Ang pangutan na, gikan ba sa kasing-kasing nila ang ilhang gikanta mga igala o gikan lang sa ilhang gagawa sa ilhang dila? Wa nay gugma sa katawhang Pilipino. Ako, wa na ko'y pagsalig mga higala kamatuuran diha sa mga leader sa itong mga nasud, especially sa mga politiko na ako nga diin na mga higala puro pagpangawat na lang, puro tabon diri, tabon dito. Ano maging na sila mo ganit, politiko no? Politika, puno kayg tikal, politikal, o wala sa mga higala no? Pero wa kita'y mahimo ni ana, kundili atong iampo na lang atong buhato ng atuang parte mga higala. Naliman ka, 120 years na pala ang atuang kininga pagsaulog mga higala sa Independence Day. Malaya ba ang Pilipino? Malaya ba ang sambayanan? Nga nung napamanggapon na kining mga panghitabo mga higala kung diin pakitang tao lang yun mga higala, no? Well, kabalo naman mo, ana. Kita naman ninyo kung unsang ginahimo sa tuang gobyerno sa kasamtangan, mga igala. Oo, hulat na lang tani. Dapat matuto ta, ha? Dapat makamatuto ta kay salama na sa katawang Pilipino. Asa ba ni mo imahay? Bayad mo, dawat makagbayad. Imamanggibaligay mo ang boto. Oo, wala man ka nag-ampo. O basta, wa man ka wa ni mo gitunan maayo. Basta kay nibutar ka lang, padada ka lang. O di, karon ma-feel na ito may gala kung unsang klase na ang gobyerno, no? Padayon ang krisis nga mga sinati mga gala, labi na ni ining kasamtangang sitwasyon. Ingon daw, naghatag daw og pila to? 100 million ang gigahin para sa biktima ni ining tayog mga gala. Unya, ang katong mga senador nga ni Adto unsa ba ilang gidala mga higala, ingon nila itlog ra daw ilang gidala gyapon.
1: Inig nang bayan.
0: Bastos gud ning mga tao ba tanawon mo social media mga higala, no? Wa ko na iya gidbitbit para sa unsa nang 1.5 nga milyon nga gidala nila mga higala nga gi-promise nila kaya sa dito sa kickback. Ana man gud na. Alangan mo angkon sila nangawat sila, no? Di na sila mo angkon, mamutbut gud na. Talagsaray kawatan mo angkon mga higala, kanara maipit na, dihara na mo angkon nga sila yung nangawat, pero kung di pa na maipit, asa mo angkon. O, sige, karon mga higala, no, kay atong tanawon, unsay mga posibleng mahitabo, kay kining gera na po diha sa Iran o Amerika mga higala, no? Kay aduna na po daw, pagliho ka sa presyo sunod simana. Tanaw na to, kininda ko kayong epekto sa tua, ang pinakalabad gayo diri mga higala. Atong tanaw, no, panghinaot, iampo mga higala, nga kining paghahimuong investigasyon sa over importation mga higala, dugay naman gud ni, kay luoy kay itong mga mag-uuma, ang atuang mga local producer, especially sa mga hog raiser, so guban pa, no? Kung diin mga higala, dugay naman gud ni nga kaso, di ba? Mahinim naman ninyo nga pwedeng ikulintas kining kantidad o ang kining sibuyas kay grabe ka mahal. Simple ra kayong mga dula, no? Mao na sa mga higala, diha pa lang daan nga pagpangawat unya karon gina-privatize na ang mga dapat unta dili i-privatize nga mga iya sa gobyerno mga higala. Gustong i-privatize. Laliman ka ni Anawa, pabata natuto sa dihang gi-privatize sa kining petron gibaligya mga higala. Wala ni control ang gobyerno. Unya gisuda itong oil deregulation law. Sinitabo, baliktad. Sundan pa sa rice tarification law. Kinsa ba yung mga nagpaluyo na ini? Na, di ba? Mga negosyante gyapon mga higala nga naa gyapon na sa gobyerno. Ay, intawon. Anyway, daghang na stress gabi kay ang ilahang messenger dili ma-open. Unsa ba problema sa messenger? Unsa ni si Mita ni? Nag-troubleshooting pa. Nag-troubleshooting pa si Mita mga higala. Ay na lang intawon. Anyway, unta ma-resolve ba kini importante kayo no? Parte na gyud sa kinabuhi nga Pinoy mga higala ang ilang social media. O pag wala na, ma-stress sobra pa sa naigo kilat, ma-stress gayud no. Anyway, ania na itong mga nagunang nga mga headlines sa mga balita ang ngayon ninyo masayran na sa kinatibukan ng ato ang tinig ng bayan. Sa itong mga nagunang nga mga headlines. Headlines. Missing sa naitabong linog ni Saka pa ngadto sa 36 sigon na sa report sa Office of Civil Defense 12. Headlines. Samtanga sa pika sa bahin mga higala, mga residente sa sitio gawang

0: alas 5:15 ang atong oras sa higala. Oho, medyo sabay na itabo. Siguro may gala, no? Kay buntag pa kayo ng kasaba, lata. Di ba na pang kasaba? Pamukaw, rumana. Pamukaw, raway. Dispensa na wala tagamay sa ere. Kaya nag-brown out din sa studio. Oh, pero nagpadayo ng atong broadcast, no? Sa itong mga sibihanan, din nila sa studio nag-brown out, mga gala. So, generator sa itong gamit ron, pagkamahala, rabas, kurudo. Ano yan na, itong mga dugan, mga headline na tangin yung mga higala, mga balita, mga residente sa sityo gawang tugunan sa SJA Bar. Ang namakwit at tungod sa inatabo na pong panagsangka sa mga armadong grupo. Samtang sa pika sa bahin na dugang nga mga balita, mga higala, kung diin sa mga balita nga nasudon at tangin ninyo. Na report kining o may kalambigita na sa gipahigayong pag-celebrate sa Independence Day kagahapon na mga local government units na nagpahigayon ug ilahan nga mga programa atol sa pag-celebrar sa 128th Independence Day. Pulo ka mga batikang abogado, mga higala, sa SARA trial gipaila na sa sa prosecutor panel sa Kongreso. Samtang sa pika sa bahin sa mga dugang nga mga balita nga nasudnon, mga higala, ni nangayo og pasaylo sa pamilya sa namatay nga atleta nga basketbolista, mga higala, nga taga Davao, ang coach nga si Taba Baldwin. Samtang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nawagan sa Pilipino nga di daw makapoy, higugmaon, pilion o ipagtanggol ang Pilipinas. Abin ako, gisurrender na sa ICC. Samtang sa pika sa bahin usaba, mga higala, ROTC Bill subling ginaduso karon ni Senador Robin Padilla Human ang linog sa Mindanao. Itali sa mga balita, musunod na
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, giinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ngano ganong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po pa sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po, no? 3 years na. Suka pag panganak na ko nang kon, unsa man ning tawhana ni oy?
7: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Atong ganado. Kita inom na sa imong bana. Oy, ginawa mga uhit naman.
9: Pero pag take og ganado,
8: na, pintapag naman ko din. Paramang naman mam.
7: O, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naa na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:20 na higala ang atong oras. Karon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita. At ang unang mga balitang pang-internasyonal giabot ka karon ni U.S. President Donald Trump nga gihumanan nila sa Estados Unidos ang gera tali sa Iran kagahapon. Humanag yatag ang duot nga adunanay na himong agreement ang duha ka mga nasod nga gitawag niya usa ka very strong nga memorandum of understanding aron na undangan na ang panagsangka himo ni Trump ang pamahayag sa usa ka literally nga pagsuporta kang Georgia Lieutenant Governor Bert Jones nga kasamtangan nga nidagan isip gobernador sumala pa sa pangulo sa Amerika nga formal na nga ni nisugot ang Iran nga dili na maghimo pa og nuclear weapon usa ka nagunang kondisyon nga ihagag hatagag duot nga mao ya tumong sa ilang operasyon ganon sa usab ang pagkansila sa US sa mga nakatakda untang air strike batok sa Iran kagahapon na sa buntag gihimo ang pagkansila human nagi pamahayag sa White House nga plansado na ang agreement apan wala pa gidetalye niini ang tibuok ka kondisyon.
1: Tinig ng Bayan.
9: Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa pika sa bahin na dugang ang mga balita mahigala. Dugang 30 katuig mahigala ng pagkabilanggo. Ang hukom ang gipanaog sa korte sa South Korea sa kaning presidente niini nga si Yoon Suk-yeol. Tungod sa pagpadala og mga drones ngadto sa North Korea o lain pang mga kaso nga pangabuso sa gahom. Siguna sa korte ang iyang plano tinuyo matud paron na pagpuka o sa gubat o tensyon tali sa North Korea aron na magamit niya sa iyang political nga plano alang sa pagdeklara og martial law. Kaya naman nga tuig 2024 nagdeklara siya og martial law apan napakyas tungod sa dakong protesta sa katawhan mao nga na-impeach siya sa na-impeach og na preso. Apilo saba sa nasintensyahan ng iyahang mga kauban sa militar nga gihukman og 3-30 katuig nga pagkabilanggo depende sa ilahang papel sa kinatibukan ang iyahang ang iyang aksyon na misangpot sa krisis o kagubot sa nasod o midala o pagkapilde sa iyang grupo sa nilabay nga eleksyon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: og iyahang pagbangutan na si Senador Robin Padilla sa mipanaw nga atleta sa Ateneo Blue Eagles basketball player nga sila si Rene Bartibonya. Pinaagi sa iyang pagbisita sa hayan ini sa Arlington Memorial Chapel o crematory sa Quezon City. Sumala pa sa iyang Facebook post niadtong Huwebes nga nagasulob kini o jersey sa 19 anyos nga atleta isip pa simbolo sa iyang pagpakigambit sa kasubo o paghatag o pa sidungog sa batanong atleta. Matod pa niini si Bartibonya, usa sa mga namatay sa insidente sa pagkalumos sa usa ka baybayon sa Aurora Atoll sa team building activity o training kauban ang Nigerian student athlete nga si Divine Adile. Dungang pa niini nga gipatik ni Padilla sa pipila ka mga hulagway gikan sa iyang pagbisita, lakip na ang mensahe nga nagingon, "The world was his, but gone too soon." Isip pagpahayag sa kasakit sa sayong pagkawala sa atleta. Sa laing hulagway, nakita usab ang senador nga naghatag og first bump o naghatag og fist bump usa ka lihok nga kasagarang gilangkuban sa kanhing Pangulong Rodrigo Duterte og sa ihang mga taga-suporta. Sa kasamtangan na nagpadayon ang nagkalain nga reaksyon gikan sa mga netizens, adunay mipadayag og pagdayig sa gipakitang pahasubo og suporta sa senador ngadto sa pamilya sa namatay nga atleta. Apan aduna usab mibutyag sa ilang mga pagduda sa pagbatiko sa diin giingon sa uban nga posibleng nalambigit ang pagbisita sa nagkadako nga interes sa publiko sa maong kaso.
1: Tinig ng bayan.
0: At ang mga igala dugang update sa linog musulod na o gatong panagsangka na usab sa mga armadong grupo sa SJA Bar nga nagresulta sa pagkahadlok sa mga mulupyo samtang ayo kalinti mo sa kitang lawas panghaplasag yaki liniment oil.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magkulang ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung mga subuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo si Chiyo, lama si Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana nga bagay ko no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kon. Unsa man ning tawhana ni oy?
6: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Atong ganado. Kita inom na sa imong bana. Oy, ginawa mga ngawit naman.
8: Pero pag take og ganado,
7: na, pintapag naman ko. Tama naman mam.
6: O, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sigala alas 5:35 na. O, karon na sa mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao. Atong Siren Mahigala update.

0: FM Bangil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Dagang salamat Terence Sumalinog sa pinakauling update mga katinig samtang sa pika sa bahin balita gikan dito sa SJA Barm na makwit ang daghang mga mulupyo sa sitio Gawang Barangay Manaulanan sa lungsod sa Tugunan Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao. Human na nagsangka ang duha ka mga armadong grupo alaunang takna kagahapon sa hapon. Siguna sa Kang Nuruddin Mando Dalamba, usa ka opisyal sa barangay sa Manaulanan, nga gi-manduan ni barangay chairman Salim Pangato. Nagikan pa nag-ampo sa moske. Nakalita sila nga nakadungog og mga kusog-kusog ng mga buto sa mga armas sa tungod sa mga insidente na makwit ang daghang mga mulupyo padulong sa mas luwas nga lugar sa Sitio Bla og sa Cover Court sa Mahad Shimali. Sumala pa ni Dalamba nga paspasusab nga ni kunhod ang tensyon human nga niabot si Mayor Abdullah Abbas uban ang mga tauhan niini nga mga sundalo og mga miyembro sa Philippine National Police sa kasamtangan padayon pa ang gihimong investigasyon og pakigistorya sa mga otoridad ngadto sa mga armado nga nalambigit sa maong kagubot.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Samtang dito sa South Cotabato, patayang lawas sa usa ka lalaki na diskubre sa usa ka lugar sa Tupi, South Cotabato, ang 37 anyos nga lalaki nga nakitaan daplin sa sapa. Nakitan kagahapon sa Mayapurok Acacia Barangay Lunen ang biktima nga nailang si Rene Flang Talino mag-uumaga mulupyo sa Purok Malakas sa naasoy nga barangay. Siguna sa investigasyon nga gihimo sa Tupi Municipal Police Station alauna 53 sa hapon sa diyan nakadawat sila reporta gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Michael Ambigitan sa pagkadiskubre sa patayng lawas sa maong lugar ug paspas dayon sila ni responde sa gihimong investigasyon na nigawas nga ang biktima giila sa iyang pamilya og sigon sa pamahayag sa pamilya dugay nang adunay balatian ang maong biktima og nakasinati kini og daghang mga sakit pila ka adlaw bag-o kini nawala na siren usab nga alauna nga takna sa kadlawon nitong Hunyo 9 nihawa silang panimalay si Talino og wa na kini nakauli pa alauna 50 sa hapon kagahapon nakitaan sa usa ka mag-uma ang patayng lawas sa biktima daplin na sa sapa og dana kini sa advance of state o nasa advance state of decomposition o sigun pa sa investigasyon nga nakala pa sa pamilya mga otoridad nga gituhuan ang balatian sa maong biktima ang hinungdan sa ihang kamatayon. Wala usay nakita ang mga otoridad nga posibleng foul play sa kamatayon ni ini.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:47 higalang atong oras. Dugang mga balita ating ininyo ning pagbanggaanay sa usa ka siklista. O nagabike mga igala o motorsiklo diya sa Davao del Sur.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Ug dugang panglay mga balita mo itunol kaninyo samtang sa Pikas bahin higop sa Tagkape. Mga pio sa kita mga igala. Okay ra. 5-in-1 coffee.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
7: Ano po?
6: Hey, marob din naman ko kalako kung di ko kain ng bilunga. Sakit pa rin.
7: Ang imuhang tiil.
6: Ang imuhang tiil ko.
7: Oo.
6: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
7: Oo.
5: Mahimaw ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
2: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
0: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
7: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
0: 7-in-1.
7: Tapos po?
0: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung sakit ng paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:49 na galang atong oras. Padayon sa pagkatunda sa mga balita sa ginalaing nga parte sa Mindanao, dugang nga mga balita gikan dito sa Davao Oriental. Mahigala kung diin Davao Oriental andam na alang sa 59th araw ng Davao Oriental. Detalye sa mga balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
8: Gipakita sa probinsyal nga pagamhanan sa Davao Oriental ang kaandam niini alas umabot na ika-59 araw ng Davao Oriental, pinaagi sa pagpatuman sa send-off ceremony alang sa security o emergency personnel ni atong niaging adlaw sa Kanato Hall Tourism Complex. Lakip sa mga i-deploy ang mga miyembro sa DOPPO, Philippine Coast Guard, BFP, HPG o uban pang responders nga makatabang sa pagsiguro sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa publiko atol sa mga kalihukan. Gisundan usab kini o coordination meeting uman sa mga organizers o partners agencies aron hisgutan ang katapusang preparasyon, lakip ang traffic management, crowd control o emergency response measures. Tumong sa maong mga lakang nga masiguro ang usa ka malinawon, organisado o malampusong pagsaulog sa ika-59 nga anibersaryo sa probinsya. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Gikan sa Davao Oriental, diretso kita sa Pipalma area, nasa linya si Tinig 11 June Navilla Soto.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
2: Good morning ka, June.
9: Good morning, Kaloy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nagpapatuloy ngayon ang presensya ng militar sa bayan ng Tugunan na sakop ng Special Geographic Area. Ito'y kasunod ng naiulat na sunod-sunod na karahasan, particularmente sa Barangay Balong sa nasabing bayan kung saan napasabak sa labanan ang mga pinagsamang pwersa ng kasundaluan laban sa mga miyembro ng Armed Lawless Group o ALG. Ayon niya dito sa mga otoridad, layo ng nasabing operasyon na matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan at mampanatili ang kapayapaan sa nasabing lugar at upang maiwasan na rin ang pamangbanta na maaaring idulot ng nasabing armed group sa buong community. Patuloy ding minumonitor na mga kinaukulan ang sitwasyon sa mga apektadong lugar habang nakikipag-ugnayan naman ang mga LGUs upang matiyak ang seguridad ng mga residente doon. Mabilis namang tinungo ng mga opisyal ng bayan at barangay ng Manaulanan at Balong ang area na apektado ng nasabing inkwentro at malaman ang kalagayan ng mga residente na naipit sa gitna ng umiiral na tensyon. Nagsigawan na rin ang agarang koordinasyon ang mga opisyal ng BLGUs upang mapanatili ang kayusan at ang kasiguruhan na sa buhay at ari-arian ng kanilang mga residente. Nananatili pa rin sa lugar ang mga miyembro ng security sector, ang mga kasundaluhan, ang LGU kabilang na sina Committee on Peace and Order Chairperson at Sangguniang Bayan Member Jimmy Asab, SB Member Saudi Manganakan, SB Member Roger Kansi, at liga ng barangay President Omar Piang upang bandayan at patuloy na mamonitor ang sitwasyon. Alas 5 ng hapon na kamakanawa ay nagtungo rin ang mga apektado sa mga apektadong lugar, ang mga taga-disaster office at ang Municipal Social Services Division ng SGA para sa paunang assessment at monitoring ng mga internally displaced person. Piniyak naman rin naman ang militar na gagawin nila ang lahat upang mapapigil ang anumang galaw ng mga ALGS na ito at naitaboy sila sa nasabing lugar. Nagtapos na rin ang distribution ng rice subsidy mula sa national government para sa 34,000 na pamilya mula sa bayan ng Midsaya. Sa 44 na barangay ng bayan ay nabiyayaan ng programa mula sa national government sa pamamagitan ng provincial government. Sa pamumuno ni Governor Lala Taliño Mendoza, katulong ang LGU. Sa pamumuno naman ni Mayor Rolly Sakdalan. Nagpasalamat ang mga benepisyaryong nakatanggap ng tigsa 10 kilong bigas kada pamilya bilang bahagi ng programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpasalamat rin si Mayor Sakdalan kay Marcos sa naturang programa na malaking tulong aniya sa libu-libong pamilyang Midsiyapeño. Pinasalamatan din ito si Governor Taliño Mendoza sa pamumuno nito upang matiyak ang mabilis at organisadong pamamahagi sa ayuda. Kinilala ni Sakdalan ang mahalagang ambag ng mga katuwang sa implementasyon ng programa katulad ng MSWDO, BLGUs, ganoon din ang mga volunteers na naging bahagi sa mabilis at matiwasay na pamamahagi ng nasabing bigas. Yan ang mga latest sa balita mula dito sa P-Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Nagangay salamat na June Villasoto sa P-Palma area samtang mga ginikan ang gipahimangluan nga dili tugutan ang mga anak nga mag-drive nga walay legal nga lisensya. Detalye sa mga balita, pinag-iusaban ni Kaobang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
10: Nagauhag karon ang kapulisan sa lungsod sa Lala Lanao del Norte sa tanang ginikanan nga dili gayud tugutan ang ilang mga anak, ilabi na ang mga estudyante sa elementarya o high school sa pagmaniho og motorsiklo kun wala pa kini magakuha og legal nga lisensya sa pagdrive. Sumala sa kapulisan padayon nga nagkadaghan karon ang mga insidente sa disgrasya sa kadalanan, din kasagara nga mga nalambigit niini ang mga minor de edad o mga driver nga wala lisensya. Matod pa nila, ang kakulang sa kahibalo sa lagda sa trapiko o kakulang sa kasatian sa pagdrive may usa sa mga nagunang hinungdan sa mga aksidente nga mahimong musangpot sa grabing kadaot o pagkamatay. Gipadayag usab sa otoridad nga dunay mga mahitabong aksidente sa nagalaing bahin sa lungsod diin ang mga nalambigit ng mga kabataan o kabataan-unan nga wala pa sa hustong edad aron makakuha og lisensya apan gitugutan sa ilang ginikanan sa paggamit sa ilahang motor. Tungod nini, gidasig sa kapulisan ang mga ginikanan nga mahimong responsable og mas mabinantayon sa pagdumala sa ilang mga anak, ilabi na ilang pahinumduman nga ang paghatag og motorsiklo sa usa ka minor de edad nga wala lisensya dili lamang peligroso kundi mahimong hinungdan usab sa legal nga problema kun adunay mahitabong aksidente. Dugang pa sa kapulisan, importante nga sundon ang mga balaod sa trapiko aron malikayan ang disgrasya og mapanalipdan ang kaluwasan sa tanang nagamit sa kadalanan. Nagpadayon usab sila sa ilang mga inspira operasyon og kampanya aron masuda og mapugngan ang mga motorista nga naglapas sa balaod, ilabi na sa mga wala lisensya og mga minor de edad nga nagmaniho. Samtang nagkaduol na usab o nagpadayon usab ang unang simana karon sa klase, gilauman ang kapulisan nga mas mapalig-on pa ang kooperasyon sa ginikanan, tulungan, komunidad o uban pang mga sektor aron masiguro ang kaluwasan sa mga kabataan-unan o malikayan ang dugang pang mga aksidente dinha sa kadalanan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Samtang sa pika sa bahay na sa katalaga sa ong higayon, ang pag-celebrar sa 128 araw ng kagitingan kagahapon sa Osamis City kung diin na duha ka mga APC tankon armored personal vehicle ang gibida sa mga tropa sa 5th Mechanized sa Kaagapay Batalyon isip kabahin na sa selebrasyon sa 128th anibersaryo sa Araw ng Kalayaan. Ang maong armored personal carrier tank kasagaran nakaistasyon kini sa Camp Alire, Barangay Inasagan sa Salvador, Lanao del Norte Gidala kini sa Osami City aron lang mapakita sa publiko og masabta ng papel sa Armed Forces of the Philippines sa pagpanalipod sa nasud. Mismong si Lieutenant Colonel Francisco Boots Cansado ang commander sa 5th Mechanized Kaagapay Battalion ang nanguna sa maong exhibit nga ang tumong sa pagpasidungog sa kaisog, sakripisyo o kabayanihan sa mga Pilipinong nakigbisog alang sa kagawasan sa nasud.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng...
2: Samtang sa Picas Bahin, padayon pang imbestigahan karon sa Bureau of Fire Protection sa Iligan City ang naitabong sunog sa pila ka pangapanimalay sa adlong o sa Independence Day kagahapon dito sa may Purok 14, Kanaway, Barangay, Tibanga sa Iligan City. Gisaka ngadto sa second alarm sa Bureau of Fire Protection ang maong sunog tungod sa dagang mga panimalay ang gilamoy sa kalayo. Nasairan nga paspas kining gilamoy sa kalayo tungod kadaghanan niini mga hinimo sa light materials. Padayon pang imbestigasyon sa mga otoridad para masuta kung sa hinungdan sa maong sunog.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng
2: Samtang sa pika sa bahay na dito sa lungsod sa Hagunoy, Davao del Sur, ang walang usa ka rider o siklista human nga nagsungag ang ilang mga sakyanan sa may Balutakay alas 5 ang takna kagahapon sa hapon. Paspas nga nirespondi ang mga tauhan sa Municipal o Hagunoy Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o gidala sa Balay Tambalanan ang mga nalambigit sa maong aksidente. Padayon sa gipahimingnuan ang mga residente nga kanunayon mag-igmat o mag-amping labi na sa panahon na sa ilahang pagmaneho. Sa pinakaunahing nga balitang lokal sa probinsya sa Cotabato, giila ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang dedikasyon og serbisyo sa mga healthcare personnel sa lalawigan sa Cotabato nga apil nga nagagikan sa Arakan Valley District Hospital kun AVDH sa pagsilibrar sa ika-41 katuig anibersaryo sa naasoy nga hospital. Sa maong silibrasyon, gipaabot ni Vice Governor Ella Taray ang mensahe ni Governor Mendoza nga ang importansya sa ilahang papel o nagpaabot kinig pasalamat labi na sa ilahang Chief of Hospital nga si Dr. Jose Canda nga padayon ang ilahang paghatag og serbisyong medikal sa mga Cotabatenyo. Naimong parte sa naasoy nga selebrasyon ang first AVDH fun run anniversary program ug uban pang mga programa. Naghatag usab og mga gift packs nga dunay mga alcohol, tissue og mga vitamin C alang sa mga pasyenteng na-confine sa maong Balay Tambalanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng
2: Wala kita igong oras sa unang parte ng tulumanong Tinig ng Bayan. Musulod ang primetime edition uban si Tinig 2 ka Romy Ilusfa sa ngalan ni Tinig 43 sa Jan Andro Tabugok. Ako si Tinig 4, Loy Rosario Maying Buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
11: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
12: Parang ilog ng manok.
13: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
12: Yung Yaki Capsule po.
13: Tapos?
12: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sakit.
11: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
12: Duha ka ang isa, usupod mukaon. Yakan ang isa, buyag po patulog.
13: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
12: Matagbong ka, sa imun na ako, sa humana na sumahaw, sa imun na akong yaki.
13: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
12: Kasi vitamins o kanang sira.
11: Yan ang Kidiyaki Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
14: Wa gayod kuno maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, pirmi dayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yang kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidi Yaki Vitamins, yak bitamina nilan.
15: Maura kong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. wala jud ko naglisod og pagpanganak, wala jud kay panuhot. Nya na po koy anak nga maguwang duha ka buok, yaki vitamins po na ako sila niya. Kunindot sa ilang kaon, ilang tulog. Hantod ro gamit pa namo ang yaki oil.
14: Amuyaan kay mga utaw yang yaki liniment oil, hasta kidi yaki vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, ang ayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
5: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
16: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
17: Oo.
16: Iko, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibri ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
17: Duha kapad lang yan, you know?
16: Duha kapad, wala na yung lahing kay Wamel.
17: Ito para sa
16: Bilunga. Nag-take na ko.
17: Oo.
16: Okay man.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
18: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
19: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
20: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
20: Tinig ng Bayan.
1: Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
21: Bayan.
22: Hello sir, good morning po. Good morning sa nakikinig sa atin.
21: Aha, mag-Tagalog na lang kayo. Mag-Tagalog mo na yun eh.
22: Anyway, okay lang po, makaintindi naman po.
21: Okay. Kumusta po ang operations? Ano po ang ginagawa ng Department of Labor para po makatulong dito sa mga victims ng earthquake?
22: Yes po. So, as instructed by our Secretary Francis Tolentino, na dapat po mobilize ng drone yung ating mga personnel.
21: Baka pwedeng ilapit-lapit po yung bunganga natin sa mouthpiece. Yan. Okay, better.
22: Yan po. Mas clear na po?
21: Yes. Sige, okay, go ahead.
22: So again po, as instructed by our Secretary Francis Tolentino, na dapat po mobilize ng ating mga DOLE personnel yung at na ma-assist yung ating mga affected workers. So from the start po na nalindol tayo, actually affected din yung ating mga opisina dyan sa Jensen and Sarangani. Mm-hmm. Pero nag-coordinate na po tayo sa mga local government units para po malaman yung extent ng damage and affected families. So napoprofile po tayo currently ng mga affected families together with the establishments. Meron din po tayo mga personnel na binisita yung mga establishments, ensuring na yung kanilang mga workers ay accounted, and to ensure din po na kung hindi po safe yung kanilang mga building, dapat hindi rin po pinapa-duty yung kanilang mga empleyado. So yung mga main programs po natin in assistance sa lindol is unang-una yung ating regular program na tupad, yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers. So meron po tayong provision sa tupad na during emergency or calamities, madideploy po talaga ito. This is automatic for our mga displaced and disadvantaged po ng mga workers. So yun po yung isa sa pinaprofile ng ating mga field officers sa mga affected areas natin, especially sa Rangani, Jensen, and even in Cotabato and Sultan Kudarat and South Cotabato.
21: Mm-hmm. So, sinasabi niyo po, nagpo-profiling po kayo.
22: Hello? Yes po?
21: Yeah.
22: Yes po.
21: You were saying nagpo-profiling po kayo ng posibleng mga biktima na magiging beneficiary ng tupad. Now, would you know kung mayroon ba tayong estimate kung ilang mga manggagawa kaya yung ating tinatanaw na pwede nating matulungan?
22: Like for example po, dyan po sa Jensen, sa initial report ng aming team, meron na po silang na profile na more or less 6,000 plus na mga families. Mm-hmm. And based din po dun sa ating OCD report, which is yung main na report natin, NDRRMC, is meron daw po sa Region 12 na more or less 40 to 50,000 affected families. So yun po yung binavalidate ng ating team sa ground para po makita yung kabuuang picture ng pwede nating ma-assist through our tupad. Mm-hmm. And even through our livelihood assistance. And sa mga establishments naman po na small, medium, micro-enterprises na pwede nating ma-assist, mayroon din tayong tinatawag na adjustment measures program. This is also to help them nga po, no, na bumangon due to this calamity.
21: Mm-hmm.
22: So yun po yung mga efforts or mga programs na imomobilize ng ating regional office para po ma-assist yung mga affected ng lindol.
21: Mm. Hello sir, we would like to believe na meron na kayong baseline data nitong
22: baseline data from OCD naman po.
21: Ah, from OCD. Pero hindi ito necessarily yung sa tupad. Hello?
22: Isa lang po doon ang tupad. Pwede din po livelihood, yung mga affected na mga establishments natin. Pwede din may adjustment measures program. So, not necessarily na tupad lang din naman po ito. So, depende po sa need. And most especially, in close coordination po tayo sa ating mga local government units to identify ano po yung pinaka-need na assistance po nila.
21: Mm-hmm. At nabanggit yung kanina po is part of it, itong socio-economic or income-generating projects. Tama ba?
22: Yes, pwede din po yun sa to ensure din po na yun nga, mga nawalan ng livelihood din po yung karamihan. So, mayroon din po tayong program na kabuhayan program for
21: them. Mm-hmm. Ano yung nature nitong kabuhayan program po natin?
22: Yung kabuhayan program po natin is more on tools and jigs po yung tools and equipment po yung binibigay natin dito sa ating livelihood program naman po. So, no, whether for group or individual naman po ito siya.
21: So both, no, individual at grupo, kinakailangan ng mga certificate of registration sa any of the government agency na nagre-register sa DOLE mismo, di ba? Nagre-register kayo ng
22: yes,
21: association.
22: Nagre-register din naman po ang DOLE ng mga workers association.
21: Oh, so yung mga grupo, kinakailangan bang registered? Not necessary.
22: Una po, yung registration naman po is madali na lang naman po yun siya, lalo na kung mga workers association. So, yung inuuna natin yung registration nila, and later on, pwede natin po sila mapasok sa ating livelihood program.
21: But, mayroon naman pong individual?
22: Yes, and mayroon naman din pong individual.
21: Are you at liberty to say kung yung ceiling ba nang binibigay ninyong tawag nito assistance both sa individual at saka sa organization, how much
22: the ceiling? For now po yung ating mga individuals po is, kung hindi ako nakakamali, nasa 50,000 po. So depende din po kung ano din yung type ng kanilang proposal, no? Merong pong iba na hindi naman naabot ng 50,000, basta again, as long as kung ano yung need po nila, pinaka-need nila, and yung makaka-much benefit sa kanilang pamilya, sa kanilang community. Kung sa group naman po, nag-arrange din po ito siya. Meron po na po tayong narilisan na more than 1 million, depende din po sa kanilang proposal and sa number of members po ng isang group po.
21: Pagbalik po ko mamaya po, labor situation na tayo. Meantime, bigay ko sa iyo si kasamang Ruby Padilla Season. Rubs?
3: Yes, magandang umaga sa ating guest, no?
21: Si Charlie Bataga, ang spokesperson ng Department of Labor and Employment.
3: Yes, ang labor situation ron, makasabot ba si Sir Charlie Ubisaya?
21: Kasabot
3: po yung Tagalog. Yes, sir. Very particular tayo ngayon sa labor situation, especially na nagkaroon ng inflation rate, no? So, kamusta naman? Wala bang mga masasabi natin, mga hakbang para ma-assess ang panibagong rate per region through the RTWPB?
22: Regarding naman po sa wages po natin, para masabi ko lang po, yung ating current na minimum wage po dito, highest prevailing minimum wage is 460. And ito is approved po last, it's a notification, September 2025, and nagkadalawang tranches po tayo doon. So currently po, during this 1 year period from the time po na na-approve yung ating wage order, meron na po yan siyang ginagawa ng ating RTWPB na kinokollect yung ating mga data regarding inflation rate. Then later on po, by the 1 year po natin, makakaroon na din po yan sila ng mga activities, like for example yung kanilang consultation, public consultations po nila regarding sa wages. So kinakala po nila yung mga public, private, and government agencies po natin, again, to consult for the need, for the adjustment naman po ng ating mga wages. Yes. So nasa regular programming po yan ng ating RTWPB naman po.
3: Yes, Sir Charlie, sa reckoning po ninyo, mga ilang years bago nagkaroon ng panibagong adjustment?
22: Actually po ma'am, last 2024 nagkaroon po tayo ng adjustment, 2025 nag-increase na naman, nag-increase po tayo ulit ng ating wages. So for this 2026, hindi ko lang din po masabi, pero again yung ating RTWPB at the secretariat po natin dito sa Region 12, yun po yung kanilang action na gagawin. So after the 1 year, or even before the 1 year anniversary ng ating wage increase noong 2025, yes, magkakaroon na po yan sila ng mga consultations.
21: Sa buong Region 12, Sir Charlie, would you know kung pwede nyo kami mabigyan ng figure kung ilan lahat ang ating mga manggagawa?
22: Figure po ng mga minimum wage earners?
21: Yes, sir. Yes, sir.
22: Hindi ko lang po hawak ngayon kung ano yung specific number natin, pero nasa hundreds of thousands po is kung minimum wage earners yung sinasabi natin.
21: Mm-hmm.
22: Pero as to the specific number of our data, hindi ko po hawak. Unfortunately, hindi ko po hawak.
21: Okay. Would you know kung ilan yung ating mga pabrika na employing, say, 20 employees above?
22: Again, sir, unfortunately, wala po. Sa ngayon po, wala akong definite na number.
21: Anyway, some other time let us discuss this siguro. But yung mga unionized na mga workers in Region 12, meron po tayong data?
22: Hindi din, unfortunately sir, hindi din po tayo prepared sa ngayon na may hawak-hawak tayong data for that number po.
21: Mm-hmm. But even without specific data, kumusta naman po yung mga trade unions in Region 12? Because in the past, marami pong mga, may mga reklamo po, hindi naman karamihan, may mga reklamo ng union busting, may mga reklamo na tawag to yung kanilang mga collective bargaining agreement na va-violate yung mga provisions sa inyo pong assessment sa ngayon. Nangyayari pa rin ito?
22: Based naman po sa na-report previously ng ating NCMB, generally peaceful naman po yung ating mga industries here in Region 12. Mm-hmm. And tayo po sa DOLE together with our NCMB, RTWPB, and other attached agencies po ng DOLE, nagkakandak po tayo ng mga freedom of association na mga trainings and seminars and orientations with the different sectors po natin para ma-ensure po na yung ating na yung freedom of association ng ating mga trabahante ay ma-secure, maintindihan po yung kahalagahan nito and yung mga benefits din sa company. So again, ulitin ko po, generally peaceful naman po tayo based on sa report ng ating NCMB and yung ating freedom association ng mga seminars, orientations, and fora ay regularly natin kinakandak to different sectors para mas maintindihan nila kung ano yung kahalagahan ng pag-organisa ng ating mga trabahante.
21: Mm-hmm. Balikan po natin yung assistance po na inyong binibigay sa mga workers, especially yung mga biktima nitong lindol, ano? Kanino po mag-coordinate ang mga workers na nangangailangan ng assistance? Mayroon bang local government unit or mayroon ba kayong number na maibigay na pwedeng i-contact kung may pangangailangan ang mga manggagawa ng assistance?
22: Okay, sir, yung ating mga government assistance po is multi-agency po ito siya. So hindi lang po DOLE, kundi yung ating mga local government units and other agencies. And for DOLE concerns naman po for mga affected sa mga establishments natin, even though yung ating Gensan and Sarangani na offices ay heavily hit at meron po silang mga satellite offices, they could still contact yung ating hotline numbers sa ating na-posted sa ating Facebook page na pwede po natin makuha. You can always message us or pwede pong bisitahin yung ating mga public employment service office, yung ating mga PESO po. So lahat po ng munisipyo and city po natin dito sa Region 12 ay meron tayong mga PESO para pwede po tayong makonnect din agad sa mga DOLE office. So sila po yung partner natin sa ground. For the specific hotline numbers po natin, nasa Facebook page po natin ito, sir. And pwede, okay lang din po ba na i-relay ko sa isa yung ating mga hotline numbers?
21: Please, please.
22: Sige po. So, unang-una po, sa mga apektado po dyan sa ating Sarangani Field Office, ang ating pong hotline number ay 0935-7095-304. For General Santos City, na 0910-2361-448. For our Sultan Kudarat Field Office, 0931-187-7401. South Cotabato Field Office natin, 0963-1017-280. for our Cotabato Field Office, 0985-061-5480.
21: Yang Cotabato, yan yung North Cotabato yata, if I'm not mistaken.
22: Ayan po, North Cotabato.
21: Power?
3: Yes, panawagan nyo na lamang Sir Charlie, no? Especially sa yung karapatan ng mga trabahante, mga mamumuo, na muorganisa sa ilang kaugalingon for the collective bargaining agreement. Kasi usually, Sir Char, nakakamit sila ng mga question, ng mga harassment, yung pag nag-organisa, mapagkakamalan na ito ay pagbubuo ng grupo at pag-aalsa laban sa gobyerno. From the dole sa inyo mismo, Sir Charlie, as authority on it, no? We need to hear na maapis na that is the basic human right of every labor worker. Panawagan ninyo, Sir Charlie.
22: Yes, tama po yun na ang pag-organisa is a basic right of our workers. So kung meron po for both workers, for workers groups, and even for our employers that needs clarification po or guidance regarding freedom of association, no? You can always reach the nearest Dole Field Office po natin or the regional office, and even in our NCMB, ating National Conciliation and Mediation Board, para po tayo ay ma-assist in organizing or even oriented on the importance po or advantages ng freedom of association ng ating mga workers. So this is also po to maintain yung ating industrial peace here in Region 12. So importante po ito for both for our labor, for our management, and for the economic stability din po natin dito sa Region 12. So again, andito po tayo to guide yung ating mga workers and employers on the importance of this freedom of association. Mm-hmm. So you can always reach us po or visit our office.
21: Okay. Maraming salamat po sa panahong binahagi niyo sa Tinig ng Bayan.
22: Thank you din po, sir. And again, in behalf of our Secretary Francis Tolentino and our new Regional Director, Imelda F. Gatinao, thank you very much po.
21: Mm-hmm. So, mga katinig, yun po ang boses ni Charlie Bataga, ang spokesperson sa Department of Labor and Employment sa Region 12. O mga katinig, aduna kita ay gilatid nga makahinabi karong adlaw, and atong sulayan o pagtanaw, pagsumada kini mga panghitabo sa nasod karon, no? Especially the last week sa lente sa mga journalist oga ikaduha lente pod sa mga professionals katong naa sa academe. Yes. And dili lang ni basta-basta nga naa sa academe, kaya ang ato ang mamahimong guest karon is not only a president of a prestigious school, pero usa ni siya ka psychologist, no?
3: Psychologist nga nag-perform pod mga psychosocial intervention program, no? Mm-hmm. Sa mga in distress situation.
21: Mm-hmm.
3: So distressing man gyud ang nagakahitabo sa nasod, maapil tag ka stress kanang pag-monitor nato, no? So the week is quite heavy. Maayo po ning na ay analysis ang duha nato ka sector, especially gikuha gipon nato from ang ato ang bisita, ilado ka ini sa Tibok province and even sa ubang probinsya per request, no, for psychosocial intervention, mental health, og uban pang butang moingon natong nag-raise og social consciousness.
21: Mm-hmm. Well, paningkamutan nato nga makontak ato sang paminawa ng pipila nato ka mga pahinumdom.
4: Dalingi normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Lando, taga Quezon Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Tungoy, kainom na ako siya katong pagpag-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pag-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
8: 57.
23: Ingon daw sa kuan sa
8: this morning, napag ko'y nakita nga 52 na.
24: So,
8: kavari ang figure.
23: Ingon sa OCD.
24: Aha. So, pala, nagkavari ang figure. Hopefully, kung nga pa mo yung mga nabilin nga na kinapa mo yung mga missing good, hopefully soon, kini yung mga missing ma-retrieve na ni sila or makuha na ni sila kay para mapanatag na ang atong loob.
8: Mapahimutang sa ilahang huling himlayan.
24: O, siyempre, mga pamilya, mapanatagpon. And mga katinig, gahapong adlaw na kahistorya na kahinabi na ito, pag-usap si DSWD Regional Director Loreto Nunoy Cabaya, o gabi nila kabisi, no, tungod kay naa sila yung mga AX, no, hindi lang AX eh, kundi karon istorya ni Charlie Bataga sa Department of Labor nga naa sila itupad. Kung sa pagkakitong i-mention niya kahapon, AX, napaisa ka program sa Department of Social Welfare and Development, no? Nga ilahang ipang mobilize yun para matabangan after sa visit sa presidente, o nag-order siya nga tanang resources sa government, no, tanang government agencies magtinabangay para matabangan kining mga
8: apektado gyud sa mga paglinog nga wala gyud mapangandami rom, no, tungod kay maong gini gitawag natong force majeure.
24: Apan bisan ka na, no, bisan ka na ang pagbisita sa presidente, sa vice presidente, o sa mga
8: senadores,
24: diya sa mga areas nga naapektuhan na apparently gipoliticize, kay kuno kini sila nagadto lang diha kay opportunity nga makapa picture o opportunity nga mag grandstanding, no, of sort
8: makapakita nga ang mga kritisismo nga kuno lagi concern. Nangadto lang diri kay kuno concern.
24: So daghan ba to, no, sila. Yes, apil si Senador Marcoleta, si Sherwin Gatsalian, sige sa pato nakita na ko, si Jing, si Subiri, si Tulpo, si Ejercito, nasi si Ejercito lay, no? Of course, ang Vice Presidente.
8: O, kanya-kanya sila area rom.
24: O, ang Presidente. No? So sila tanan matod pa nining mga kritiko nga Cynics lang na sila eh. Mga cynics na giyod nga. Wala na makita nga positibo ba? Negatibo na ito.
3: So, anak, may nga may, a number nga nag-ingon salamat kasi siyempre feel nila nga need nila ito, no? Pero naagid ka ito bang mga fan-sitters, mga analyst po nga, tama ka nga, cynics ka, ayun eh. Ingon na nga, ah, kuan mo na. Kanang ilang papugi o pagwapa points.
24: Well, all the while kita naningkamot kita o nanawagan nga unta kining mga political bickerings diya sa nasyonal
3: padaplin sa unta, no?
24: Padaplin sa unta aron magha tinabangay kita sa pag sisya ni mga biktima kining mga cynics, no? Nga wala na nakita gyud nga positibo. Okay man na nga lagi mga mag-criticize kay mao na ang kanindot sa gitawag na to og
3: demokrasya.
24: Pero kana pong wa na kay makita nga maayo murag ko na ka kanang mahulog na kag obstructionist, no?
3: Og dili pud mag extend og tabang. Negatibo gihapon min kay walang pakialam.
24: No.
3: May adto dito kay pa makita na nga kauban ang mga negatibo gihapon kay pamulitikara na, no? So, at this point of time, kinahanglan po ta mamahimong objective. Our people needs immediate help on the ground, no? Dili lalimrom nga nakapay kapamilya nga kabaluka nga naa dito na datugan. Wa pa kay makaon kay ang imong mga bugas guba imong balay, no?
24: No.
3: So, dili unta mamahimong babag para those who want to help. Panahon na eh nga naay matawag na tong regional emergency.
24: Pero kahapon nga dalawa rubs, no, nakasulod na, nasudlan na tong munisipyo Saglan nga for how many days since Monday, Tuesday, Wednesday,
3: inaccessible
24: Thursday, oh, 4 days. Di
3: so nakagay na gid sila entry pasulod,
24: nakasulod na gid, no. Og syempre number one nga gipasalamatan sa mga residente diha sa Aglan kay aduna na yung mga tubig. Kaya ang problema gin nila ang drinking ang problema gin nila is ang drinking water, no, itong niyagi mga adlaw nga dunay mga drinking water nga napadala nakalusot dito sa Glan, pinaagi sa kining mga chopper, no, helicopter sa army. Pero kining helicopter sa army gamay ron gudig makalgan. And then imagine da tibuok imong tibuok munisipyo sa Glan imong supplyan og tubig.
3: Ra kabuok ang i-download nimo tungod sa kagamay sa espasyo or masulod sa military chopper. So maging cost pa sa kagubot room labi na kung
24: di matagaantanan.
3: Matagaantanan, no?
24: And water is life, di ba? Mahalag water is life, ay kurinte, pero nalang tayo tubig, buhay na ta.
3: So, situations like that, mga higala, panahon sa calamity, kaningwa man gipangayo, pero matod pa nila an act of God. Diyos sa bagyo pasangin land room, no? Nga, pagbuot sa Ginoo. Pero an act of natural nga kalabidad, dinhi masukod. Kung kaya ba natong ipadaplin ang ato ang mga political leanings, kay mas importante nga makaabot sa tawo ang mga panginahanglan noon, because this is the critical point where we are saving lives sa ato ang katawhan.
24: Mayumuntag tayo diha kay Kapitan Mating Villanueva.
3: Yes, ang imong avid listener.
24: Of course, dito ni siya sa dito ni siya sa tigpaminaw na to diha sa Caraga, no? Si Francisca Mabandos, si Boy, may buntag sa imo diha. Anyway, sa mga katinig, ginapanikamutan niya po ni ganun din naman sila makontakt. Something is wrong maybe with the network, no? Kaya ganyan pa yung tao niya ito mga kauban na ningkamot nga makontakt.
2: Pag-on sa yahang wifi, nag-update.
24: Gabi pa. So, something is wrong yet sa ito. Anyway, ato ning padayon niya po nga paningkamutan nga makontak ini nga to ang mga gilatid nga gitakda nga mga guest karong adlaw. Pero mga katinig, it is good na murag medyo niho pa na nadungog siguro ng atong panawagan nga ceasefire, no? Unta kini ato mga politician mag-ceasefire sa kay magtinabangay ta sa pag-assist niya ning mga biktima sa ano?
8: Mag-bilateral sa?
24: Mag-bilateral
8: kay
24: doon. Bilateral ceasefire, no? So, di niya kinahanglan mag-ano. Okay naman mag-ano. Kanya-kanya sila. Og declare og ceasefire. But ang nindot niya ni kay kung mag-ceasefire ni sila, panalitan, mag-uban ni sila, magkahiusa sila nga mag-tinabangay sa pag-assist niya ni mga biktima sa

0: gustong makalingkod kay unahon sa namo ni sa ubos nga tawon. They are not politicians. Gaboto ra gyud na sila, Rom, no? Mga ordinary people. Unahon sa namo ni sila kay sila ang rason nganong nagalingkod kami karon. Unta mo abot sa ing ana nga realization? Luwas ni ana, Rom, no?
1: Next week ra ba, Rubs, June 18. Yes. Baga preliminary investigation, yes. Na preliminary ang tawag na preliminary hearing ang kining ato ang mga senador nga mahimo nga judges ni aning impeachment trial batok sa vice presidente og July 6, no? Sa July 6 magpadayon na gyud ang kining or magsugod na gyud kining gitawag nga formal trial.
0: Pagpangutana kung nakatubag na ba ang presidente? Nakatubag na, Rom.
1: Ang vice presidente.
0: Ang vice presidente, si vice presidente Inday Duterte. Inday Sara Duterte ni padala na gyud tubag sugod sa maleta. Og siyempre ang gi bat-bat dito, Rom, no, sa mga nabasa na to nga review, is nibarog siya sa issue sa constitutionality. Constitutional ba ang wala ba'y constitutional infirmity o kahuyang sa constitutional basis ang pag-file sa iya? Wala ba'y, og siyempre ikaduhaming katong procedural, no? Dito siya ni punting. Pero walay pagtubag sa matag usa ka impeachment issue, sa upat ka impeachment issue nga gilabay niya. It's on the procedure o constitutionality ang iyahang gitira dito sa iyang tubag.
1: Tungod sa iyang tubag nga giila sa mga prosecutor nga tubag gadili tubag. wala gitubag manggod niya katong mga akusasyon, specific na mga akusasyon. So nag-uop, nag-decide kining okay, nag-decide kining mga prosecution panel nga dili na lang pud nila muhatag og reply, no, answer dito sa reply ni VP Sara.
0: Correct, siguro ilang tanaw, Rom, murag mulanat ramanig panahon. Kaon ramanig panahon kung murag gilatado ba tungod kay ang taktika patubagon, tubag na pod. So ang ilaha is pag-proceed na lang yun ming sa trial.
1: May mga legal questions na rin, ha? Gusto na itong masabtan kayo, punta ka sa buta, nasa ninyo, makauban na ito ang abogado, no, si Attorney Caloy Sarate. Good morning, Attorney, welcome sa Tinig ng Bayan.
2: Mayroon buntag, Romy, o mayroon buntag po, Drubin, mayroon buntag sa
0: tumakas. Mayroon buntag.
2: Good morning.
1: Attorney, pasabta namin, Attorney, nga nung akining prosecution panel diya sa impeachment proceedings batok sa Vice Presidente, wala na nila gitubag katong answer sa Vice Presidente dito sa Articles of Impeachment.
2: Well, sa atong nasabtan na Romy, nag-file na lang sila marag manifestation, no? Instead of a reply, ang kuan magudana impeachment, unya answer, unya reply. Actually, ang reply is not in fact even mandatory, no? Naranasin mo akong gusto ka mo file of reply, no? Pero sa nakita, ang explanation manggol sa prosecution, gitanaw nila, gibasa nila ang tubag sa president, sa vice president, maragwa man dito gi tubag yun niya pag-ayo katong sulod sa complaint, no? Point by point. Ang iyang answer, marag susama ra sa iyang mainly, ang tumong siyang answer dismiss lang niya. Pero kung giingon ka nga iyag yung gi-sentro usa-usa, halimbawa, katong culpable violation of the Constitution, nga nung ingon man ka nga wakoy sa larini, katong graft and corruption, no? Nga nung ingon man ang Vice President nga wakoy sa larini, dili na tinuod, nag-ikaw-kaw na ako na, yung nanak man normally. Katong high crimes, no? Katong nag-threat niya.
1: So wala nga gini mo sa

0: Vice-Presidente,
1: so,
0: Attorney.
1: So wala, stand out sa prosecution, the answer did not even specifically, kung unsa nasa articles of impeachment. So instead of filing a reply, there is no need for a reply, no? Wala man kay i-controvert dito sa iyang pangtubag. Okay, basically ang iyang tubag in general is ipa-dismiss niya kay in fact, gi-mention dito tong mga points na pud nga naaron pending sa Supreme Court, no, nga ang proceeding sa House unconstitutional, kaya naghimo sila dito mini trial, etc., etc. So, mo na ang ito, wala sila nag-file of reply, it's just a manifestation.
0: Mm-hmm.
1: So, in fact, nag-debate ng prosecution kung napa ba sila i-file na pleading o ano. I think ang ilahang final nag-decide sila, even a manifestation mag-file sila, kaya nisod mga domicing na aning proceedings. If the last word na may namdumak sa mga tao katong gifak sa imong adversary, no? In this case, kung ang last nga namdumak sa mga tao katong answer, may motion to dismissible ni. No? So, mo ito nag-file sila manifestation, naging nila, wala gito bag si Presidente, ang Vice President, ang mga allegations against her.
0: Nakaschedule na, Attorney, kining si tawag na preliminary hearing ba kalong June pre-trial conference kalong June 18. Pwede niyo mong mapasabot ang atong ating paminaw unsay mahitabo diha sa pre-trial.
1: So sa pre-trial sa kaso, no, naigingon pag all the pleadings isunod na, no, ang
0: mga sinuwat
1: complaint or articles of impeachment na na-answer niya na na to manifestation, na-joined ng issues, no? So, ang next ani, pre-trial na para pagpananda nga to sa stage. Diha sa pre-trial, ang mahitabo din ha, magmarka og mga exhibits, no? Mag-identify sa mga kinsa ang mga witnesses on ang nature sa ilang testimony, no? Sunod, mag-identify po doon mga issues. Okay, kung na yung mga issues nga dili na dapat debatihon, ipresenta dito sa panahon sa trial.
0: No? What do you mean, Attorney, nga dili na debatihon ka ng mura o accepted na as facts sa kamaturan?
1: Yes, so magkuan ang mga ang prosecution o ang depensa o kini dili na po na dilihon yung vice presidential, di ba? Hindi naman ginadmissible, no? So dili ka na present witness ng vice presidential, no? Unya dili ka po nila halimbawa debatihon nga nakadawat siya og 650 million presidential funds. I don't think the vice president will deny that, no, because it's a matter of record.
0: Yes.
1: No? So ang ila lang debatihon sa confidential funds, giyon sa niya pagasto. No, pero as to the issue kung nakadawat ba siya, clearly public record na siya, no? Nya na dili pwede nga debatihan pa na ug uban pa. Halimbawa katong naggawas siya sa online sa FB, no, na nagyaw-yaw siya nga dito to ni gawas ang threat niya, no. So pwede nila nang kuan agahan nga o tinuod to, pero ang context nga nung giistorya niya to, pwedeng dibatihan to. So muna may Romeo Rubino during the pre-trial and other matters, no, schedule kanus kamusta nila himuunang trial, unsang oras mag-agree sila, no, pila ka adlaw ang prosecution, pila ka adlaw ang sa depensa.
0: Mag-agree sila, Attorney, kung unsa katong mga ebidensya o kinsa katong mga motistify, mga witnesses nila. Kung ugaling, after nila mag-agree, nakalista na 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, hangtod kung pila man sila kabuok, if ever sa proseso adunay gusto nga isingit ang bisang unsang kampo man nga additional nga mga ebidensya or testimonies, pwede ba ka na?
1: Generally, that is no longer allowed. No? Hindi na siya allowed. Mabitaw na ang purpose of retire para walay surprises, no? Ilatag niyo sa imuhang baka ipakita nimo sa PICAS niya, ang PICAS repita sa mo na mong baraha, no? O nang niin kong generally that is no longer accepted kay ay mga na exceptional circumstances niya, ang mag-decide ana gawaton ba is the impeachment court, no? Kay dili man sila bound by the rules of court, no? Impeachment court is only ang rules of court, huwag na nga supplitory lang, no? Mutabang lang sa pagpa-upside sa proceedings sa impeachment. Sila mismo, ang impeachment court na sila ilang rules. No? So, the impeachment court may decide or not, no? Kung tanaw nila importante gid ni ebidensya. Na remember ni mo dito sa, I think, sa corona trial na siguro, na na ay surprise witness, tawag ni ato, dala og dokumento na ipog lang daw itong dokumento sa bato, no? So, gigamit man ito sa impeachment court, no? So,
0: pero, katong sa kayera pa, attorney, lahi po itong kaso because sa kantong di ba na yung mga sobre that already identified na part of the ano evidence, no? Pero still kung abrihan ba ang maong sobre or not was a debate na nag-result atong walkout.
1: Yes, okay, katong sobre na naman tong sobre, no?
0: Pero nga nung debatehan pa man kung i-open ba o dili. Like kay pareho ni Karon katong sa I think income tax returns nga gikan sa BIR wala giyabrihan dito sa level sa Congress. Will this be open dihap sa trial din?
1: I think mauna mahimong ibahat na Romy, no? Depende na sa impeachment court kung kanabang sa BIR abrihan, no? Mapareho na atong Estrada trial, no? Kaya katong Estrada trial manggod katong sobre na dahil release sa corona trial katong sobre manggod delivered by GED, no? Na allegedly kini sobre will no ako akong kani siya ni bibigyan batok sa kanhing presidente. Tumutong grabe ang debate dito, abrihan ba nila? But turn out, hindi man di. After nasa EDSA dos, no, it turned out nga, wala man di itong
0: sabihato. Why is it
1: that? Oo, so, hindi na nakakuhan ba? Kami,
2: murag psychological harassment lang kay so, sa kanyang sabi niya?
1: Pwedeng mahitabo po na din eh, sa Duterte impeachment trial kung naabot na gid ng issue na abrihan ba ng naabin na sa BIR box, no? But we know of course kabalo na ang kana prosecution at ang impeachment court kung sinunod na even the defense mo na ang mga ITR records, no, tax records sa mag-aswang Duterte. So again, it's for the court, no, to decide on.
2: Congressman Caloy, sa side sa prosecution, gagawa sa mga national media pronouncement nga naa sila'y additional witness nga mo crop up. Is that allowed?
1: Sa regular cases, naanay ginastas na mag-reserve sa imong right to present additional witnesses, no? As long as i-describe mo kinsa nang witness, no? Unya reason nga hindi kanin mo siya mapanganda, no? So alab na siya dili nga kung wala, pero kung wala may reservation niya ayan lang alit lang ka kung naanap imbis nga wala na kayo na-rest wala na kayo witness alit lang kayo nga naanap apamisa na ikaw witness, no? So the court denied that, so tinahapin po na nilang buon, no, nga mag-reserve sila right nila to present additional witness. Pero again, kinahanglan na ay general statement kinsa ni nga witness, unsa ang nature sa iyang testimony, and why the testimony is so important, and why nga nung dili niya mapangalan kini witness sa pagkakaroon.
2: Congressman Caloy, na ipangutana din higikan kay Virgo 28. Matod pa niya, sa June 18 pre-trial conference, mahibaw-an ba po dinhi? O unsa day imuhang basa kinsa ba sa mga senador ang mamahimong presiding officer? Ang Cayetano side ba o ang Gatsalian side?
1: Well, may mga pangutana na, Virgo 28, no, salamat. Muna, ang isagid ka dakong mahimong issue, no, sa pre-trial. So far, siyempre, both parties nag-assert sila, no? Si Cayetano, mayon nga, I'm still the president. Then, after there were rules, ako ang presiding officer, no? At remember, si President Rodolfo, si Cayetano, nag-assert na infractional rights by many agencies and departments, no? Executive, siya nang i-acknowledge nga siya ay President Rodolfo, no? In fact, gahapon, kung na-monitor during the class release Independence Day, siya yun ang i-acknowledge dito sa ni Presidente Marcos. Ang House of Representatives, si Speaker Bojidi, ang i-acknowledge sa House, according to this, is Sherwin Galiana po, no? So, dako ginang issues sa panahon sa pre-trial sa June 18, no? Kinsa ba yun, but siyempre, naglamang na si Sherwin Gatistalia tumakay even the House Prosecution Panel. Ang nila would acknowledge, no, the leadership of Speaker of Senate President Pro Tempore Sherwin Gatistalian. And kinsa gid ang mahimong presiding ni Ana Robby, remember nga katong June 3, ang isa sa gihimo sa bagong Senate majority, no, led by Sherwin Gatistalian, after siya ma-elect na Senate President Pro Tempore and acting Senate President, nag-amend nila ang rules of impeachment, no. Ang giingon nila dito na pwede nga mag-preside ang dili Senate President, no. Kung depende sa mga desisyonan sa majority, no.
2: Congressman Caloy, is it the first time kauna-unahang higayuni nga ang dili mo preside sa usa ka impeachment hearing dili ang Senate President?
1: Yes, no, okay na no, Senate President pang good na, no. Pero remember lagi wala man gid pang dili man good po di na ang wala man na gi naka ino nato kapag sa bato, no. So pwedeng mang i-amend ang rules. Ang ilang giingon dito except for kung ang ginatayal nga impeachable official is the President of the Philippines. Tungod kay klaro na sa Constitution nga ang preside niya na ang Chief Justice, no? Pero kung ang other impeachable official is the Senate President, no? Pero kay gi-amend man nila ang ilang rules, ingon sila dito, kung dili Senate President, pwede lahi nga na si Senador ang mag-preside, no? So in this case, mga nung gitamenda nila tungod kay tinood, wala pag-reason ay resident, di ba? Acting pang-serving Gatsalian kay the Senate President, dapat i-elect siya sa majority of all the members. Pero kung the members na, dapat 13 ang elect siya, ha? No?
2: Tanaw ni mo kung Caloy, mahimo kang 13 given the remaining period? Assessment.
1: Well, din ha sa moving numbers mo guna si Ruby, no? Di assassinate, no? Moving numbers guna siya. In fact, kung hinumduman na to, grabe, katong na bagong majority sila ang Peter Cayetano, lang ang ilha din yun. Walang mga tayo dito, walang mga sinana, no? But, wala siguro sila nag-expect. Parang katong isa legal nila ang legal pinari nila dyan sa ilang majority si Escudero na isa sa ilang mga legal tacticians, moto ang ni Bali, no? Kaya ang ingon niya ni ang explanation po ni Chief Escudero, dili pwedeng mahimong inutil ang pinado sa pag-boycott sa majority mismo at that time, kay Pesci pa man sila, no? In-boycott nila niya under the Constitution, dili man ka pwede mag-adjourn more than 3 days, nga walay congress, no? Walay pagtugot ang other house of congress, the House of Representatives, no? Sa mga itong, ang iya ha, wala daw sa ingon ni Chief Escudero, dili ni tungod kay nikampi ko sa 12 or nikampi ko dito kay Kaisano or kay Sherwin Gatsalian ko, ako ang ihadog ikampihan din ni katong Senate sa Constitution. No? So, that is a moving number. We, mubali dito sa PICAS. Makita po nila na dili pwedeng magkakapag yun nga yun na ang sinasabi sa Constitution. And for practical purposes, bisag kung saan ni mo, tayo tayo, ano longer term, magkab 13. Tungod kinulo na lang sila, kahit tago-tago si Bato de la Rosa, o niya, sa prisuhan, si Dingoy Estrada. Sa kasi ni Dingoy Estrada, yes, Romy.
0: Yeah. Ay, nag-comment na rin kay Jesse Francisco. Matod pa, walay palabra di honor si Cayetano. But akong pangunta na, Tony, kayo are talking about ang number is moving. Very recently lang, doon na nagipadayag. Nagpadayag na kining ato ang mga prosecutor nga actually ang verdict on whether i-convict or i-acquit si VP Sara Duterte will depend on the majority of those naka-attend sa hearing. Kaya nga, pabutuhin ni mo kanang appealin mo sa paihap kanang mga wala nag-appeal, wala naka-obserba sa trial. Yung mong comment ani, attorney?
1: Well, muna, it's good to talk about no, na coming from the prosecution, maragin na yun nila. Kung kita lang ito naka-attend sa trial, bakit
0: pero how will this no? Okay, this will run counter dito sa constitutional provision nga dapat anybody or kining vice president who is being impeached dapat makagarner og 16 votes sa para gid siya ma-impeach.
1: Well, muna ang prevailing sunod, Romain, even in the past impeachment cases, to get conviction para makatulong mo, kaya di lagi basta-basta ng process ng impeachment no against a national or isa high official, no, kinahanglan taas nga alert bar no to two-thirds majority, di lang majority na 50% plus 1, two-thirds gid pangay sa constitution of all the members, no. So in the past ang interpretation kag kung moingon kag of all the members ang basihan nimo ang bit nimo is katong pinipalimbro sa Senate, no? Wala nag-ingon dito kana ba nag-attend sa trial o nag-actively participate sa trial. So, 24 kid ang bilis.
0: So, debatehan nyo na, attorney?
1: So, it's a debate. Again, mahulog na dito sa korte, kaya mag-decide, no? And eventually, kung sumanang yung decision sa impeachment court, pag na siya dato, pag sa Korte Suprema, no? Just like, pag dala sa Korte Suprema, no? Okay, mo, mong yun ay, ingon na itong final arbiter sa pag-interpret sa mga provision sa itong constitution sa itong mga law. So, isa na sa major issue pag-ing debatihan ni Drone, you know? Again, kung ang tanaw ni mo is president, no? Katong mga decisions in the past, ang gibasihan yun is katong ang base or is 24, no? So for the prosecution makuha nila ang conviction ang lang si 16 si Duterte po as vice president or any official for that matter kinalan mo po siya, no?
0: Okay.
1: Para ma-acquit siya.
0: Mm-hmm. Attorney, wala lang ito yung oras. So, daghang kayo salamat sa iyong panahon na imuhang last words para sa itong mga tigpaminaw.
1: Ayan, salamat po at pag-usap yung binaing buntag at pagkakan sa itong mga kansiyonan. Good morning.
0: Mm-hmm. So mga katinig mo to ang tingog ni Attorney Caloy Sarate.
2: Ang ato ang ever ready guest. Labi na og mga legal questions.
0: Mm-hmm. Dati na po din siyang kongresista lalom yes.
2: sa bayan muna.
0: Bayan muna nga. So Rubs.
2: Yes, ato na lang ipa-standby for Monday next week ang ato pang ubang bisita labi na di psychological points from sa mga behavior o attitude sa ato ang politiko at the same time sa ato ang mga fanatic supporters ng mga Pilipino no sa pamulitika o katupong mga nagpakahilom nga fence sitters ra gyud sila.
0: Mm-hmm.
2: Unsay basa ani psychologically?
0: Katupong suko, no? Fanatic na suko.
2: Oo. Katupong di na mo maminaw og rason. Di na mo tan-aw og legality kay basta lunod patay gyud ko nga pagidepensahan ako ning akong pinakapalangga nga politiko. Well, it goes all the way, no?
0: So nganong maingon ana
2: the psychology of it.
0: Okay. Ato nang paling kamutan sunod semana na lampod, no? So daghang salamat ato mga tigpaminaw.
2: Wa naman gyud tay oras, ubani kami ninyo sa ato ang usa ka oras sa programa sa mga musunod adlaw next week. Kini ang inyong Tinig 40 Ruby Padilla season.
0: Tinig Dosa, Romy Iluspa nagingon, mayong buntag, kanatong tanan, ayaw kamughawa, kay musunod dayon ang atong alas 7 balita.
3: Looking for a Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Ay, unsaan mo ni Uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
8: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangita og cellphone og magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android og iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis og bagong battery, iPhone og Android, bypass Google account, og iCloud, anak, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download summer promo.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash?
3: Ang Joy FM, Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Oras, ganap na nga alas 7:08 na.
10: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
3: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
11: Sumuli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita ng umaga ng Sabado at 13 sa buwan po. Nang Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa probinsya ng Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis sa Occidental, at ganoon din sa 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato.
3: Headline.
11: Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, dalawang armadong grupo nagkasagupa sa isang bayan sa SJA Bar, mga sibilyan lumikas.
3: Headline.
11: Lalaki patay sa naglap na pamamaril ng riding in tandem criminal sa General Santos City.
3: Headline.
11: Samantala, sunog naganap naman sa bayan ng Kabakan kahapon.
3: Headline.
11: Isa pang sunog nangyari naman sa Iligan City kahapon.
3: Headline.
11: Mga biktima ng lindol patuloy na tumatanggap ng tulong mula sa iba't ibang mga organisasyon at pamahalaan.
3: Headline.
11: 38 na ang bilang ng mga nawawala. Samantala, na itala naman ang 47 mga nasawi ayon sa Office of Civil Defense kaugnay ng nangyaring lindol na tumama noong araw ng Lunes.
3: Headline.
11: LGU Baganga, nakiisa sa pagdiriwang ng 128 taong kalayaan ng Pilipinas.
3: Headline.
11: SK Federation at Lidos ng Davao Oriental nagatipon para sa Linggo ng Kabataan 2026.
3: Headline.
11: Detalye ng mga balita susunod na.
12: Po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Hiniyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Hiniyaki vitamins. Kayo rin ha, tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
13: Mapalit na sa mga butika.
14: Asa namin in town yung akong bana, oy, guryo. Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon na iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay... Manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kahit tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
15: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
16: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
17: Nag-dilo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna tirada ko doon sa Serpentina.
16: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
18: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

0: Ginap ng alas 7:14 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Lumikas sa maraming bilang ng mga pamilya matapos na nagkasagupa ang mga armadong grupo sa bayan ng Tugunan na SJA Bar kahapon. Agad namang nagsagawa ng operasyon ng tropa ng militar para habulin ang naturang grupo. Ayon sa mga otoridad, ang operasyon para tiyakin ang kaligtasan ng mga mamayan, mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng naturang lugar at maiwasan ang anumang banta na maaari namang magdulot ng tensyon at paglikas na maraming bilang ng mga residente. Sa ngayon ay patuloy pang ginagawang monitoring ng mga otoridad sa mga apektadong mga lugar o kumilos na rin ang lokal na pamahalaan para agarang mabigyan ng tulong mga apektadong pamilya na batid na ilang mga residente rin na mula sa barangay Manaulanan at Balong ang lumikas. Sa kasalukuyan ay patuloy pang biniberipika ng barangay local government unit ang naturang grupo na nagkasagupa. Nangangalap na rin ng dagdag na impormasyon ng tropa ng militar. Samantala, agad ding kumilos ang lokal na pamahalaan kabilang na ang Committee on Peace and Order para agad na mabigyan ng aksyon ng naturang insidente. Alas 5 kahapon ng hapon nang magtungo rin ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga apektadong mga lugar. Inikayat na rin ng mga otoridad ang ilang mga residente na hindi pa bumabalik sa kanilang tahanan na bumalik na pero manatiling naka-alerto. Samantala, patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng nangyaring sunog sa bahagi ng Bonifacio Street, Barangay Poblacion, Kabakan, Cotabato kahapon. Ayon na sa ulat, isang establishmento ang tinupok ng apoy na pagmamayari ni George Manalo. Habang ang tindahan naman ay pagmamayari ng isang Hector Bilyones at Arnold Sarante at JV Katz Fernes at Telin. Napigilan naman ang paggalat ng apoy. Makarama kapag-responde kaagad ang mga tauhan ng Kabakan Quick Incident Kabakan Incident Quick Response Team at ang Bureau of Fire Protection, ang USM Fire Brigade, kabalikat Radiocom, BIPAT ng Barangay Poblasyon mga Banteros at ang Municipal Social Welfare and Development at ang Municipal Engineering Office. Agad namang pinakilos ni Kabakan Mayor Evangeline Pascua Guzman ang iba pa mga tanggapan para magsagawa ng investigasyon at masusing assessment at evaluation kaugnay ng naturang insidente. Samantala, sa Iligan City, patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa nangyaring sunog kahapon sa bahagi naman ng Purok 14, Kanaway, Barangay Tibanga. Hindi pa matukoy ng Bureau of Fire Protection Iligan kung ano ang pinagmulan ng naturang sunog. Samantala, patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pangalap ng impormasyon na batid na iniakyat ng BFP sa second alarm ang sunog dahil mabilis na kumalat ang apoy dahil karamihan sa mga bahay sa naturang lugar ay gawa sa light materials. Wala namang iniulat na may nasaktan sa naturang insidente. Alas 7:18 ng oras sa General Santos City, patay naman ang isang lalaki matapos na ito'y pagbabarilin ng riding in tandem criminals sa bahagi ng Promise Land 2 Extension Crossing Mabuhay Diversion Road alas 7 ng umaga. Ang biktima nga si alias Alberto Hintula, 56 years old, residente ng Promise Land Extension, ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa investigasyon ng mga otoridad, na batid na patungo sana ang biktima sa kanyang trabaho na nagmamaneho ng kanyang tricycle. Kasama ang kanyang pinsan ang ito'y pagbabarilin ng riding in tandem criminals. Nagtamo ng tama ng bala sa kanyang ulo ang biktima na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Isinugod pa ito sa ospital, subalit idineklara ng dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon ay patuloy pang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang responsable sa nasabing krimen. Sa bahagi naman ng Libak Sultan Kudrat, na aresto naman ng autoridad ang isang construction worker dahil sa pagkakasangkot ito sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinasa ng PNP ang bypass operation sa bahagi ng Barangay Poblasyon 1, Libak, kahapon. Ang suspect na si alias Dats, 29 years old, may asawa at residente ng barangay Kinudalan, ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, matapos makuhanan ng pinaniwalaang shabu. Ganap ng alas 7:19 ng oras. Samantala, update naman sa Lindol, lumakit na sa 34 ang bilang ng mga nawawala nang tumamang 7.8 ang magnitude na Lindol noong araw ng Lunes sa malaking bahagi ng Soksarjan Region, particular na sa Sarangani, Jensan at sa Davao Occidental. Ayon na sa report ng Office of Civil Defense, Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, nadagdagan ang bilang ng mga missing person. Batay na rin sa kanila natanggap na mga impormasyon mula sa mga pamilya na nagmumula sa Glan, Sarangani at General Santos City. Patuloy pa rin biniberipika ng Health Department at ng Labor o Department of Interior and Local Government o DILG ang naturang bilang ng mga nasawi. Unang inireport na umakyat sa 47 ang bilang ng mga nasawi. Meron ding mga nagsasabi na umabot na sa mayigit 55 ang mga namatay. Samantala, nanatili pa rin pahirapan na makarating sa ilang mga baybaying lugar sa Glan, Sarangani, sa Jose Abad Santos at sa Balut Island sa Davao Occidental dahil sila sira pa rin ang mga daanan. Patuloy din ang ginagawang clearing operation ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga lugar na pahirapan ang pagpasok ng rescue team. Ipagpapatuloy pa rin naman ng search and rescue team ang kanilang ginagawang retrieval operations. Samantala, nasunog naman ang isang yate na may kargang mga relief goods na ibibigay sana sa mga komunidad na apektado ng pagyanig sa Sarangani area. Naganap ang naturang insidente kahapon na kung saan ang naturang yate ay naglalayag sa karagatan na bahagi ng Barangay Pangyan sa Glan, Sarangani Province. Ayon sa ulat, ang yate ay ginamit ng ASI team o mga miyembro ng Southern Mindanao Mission Church, kung saan ay sakay dito ang ilang mga volunteers at ilang mga kasapi ng media na may dalang mga supply para sa mga apektado mga residente. Gumamit ng yate ang mga ito dahil hindi pa rin madaanan ang ilang mga lugar patungo sa Glan at sa bahagi ng Jose Abad Santos, kaya't ang naturang yate na may mga karga mga relief goods ay kasamang nasunog. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Samantala, nananawagan naman ng panalangin ang naturang grupo para sa kaligtasan ng mga naapektuhang mga pamilya. Ang humanitarian team ay maligtas namang nasagip ng mga otoridad. Nananatili naman naka-alerto ang tropa ng Philippine National Police Regional Office 12 kasunod ng malakas na pagyanig. Ayon na kay PNP 12 Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog, na kung saan ay naglabas na ito ng kautusan para sa kanilang mga tauhan. Wala rin naman ang naitalang looting o pagnanakaw sa mga apektado mga lugar. Ipinakita nito mabilis na pag-deploy ng kapulisan at patuloy na presensya sa mga lugar na tinamaan ng lindol upang mapigilan ang anumang uri ng oportunistang mga krimen. Dahil sa agarang pag-responde, tuloy-tuloy din ang patrol operation at mahigpit na coordination ng mga sa mga lokal na mga pamahalaan at mga may-ari ng mga negosyo nang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa gitna ng krisis. Ayon pa sa opisyal, patuloy din ang kanilang pagbabantay sa mga pampubliko ng mga lugar. Tiniyak din ito ang kanilang tuloy-tuloy na pagbabantay habang nagpapatuloy naman ang recovery at relief operation sa buong Soksarjan Region. Ginat ng alas 7.23 ang oras. Dagdag ng mga balita, susunod na.
1: Dako ang natabang sa pagtumar sa Belongga Gold ni Lala Neri, taga Kidapawan City, kay nawala ang kasakit sa tuhod nga iyang gibati.
2: Nasakit man gud akong tuhod sa una, nga gi-refer sa ko akong kailang mag-inom daog Belongga, matong akong gisulayan. Nagadula man ko og balibol, nag-inom ko, ang epekto sa ko kanang nagaihi ko, na dili na magsakit akong tuhod.
3: Kapila po ka mag-inom og Belongga, ma'am?
2: Sa una, sa tulo, karon kaduha na lang.
1: Mao ka na ang Belongga Gold Herbal Capsule. Mas epektibo dapat sulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
4: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
5: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at yung aging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
4: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
1: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ang katol-katol sa akong dawas ka ng saksapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawag gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Oras ganap ng alas 7.26 na. Samantala, dagdag ng mga balita. Kasabay naman ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan o Independence Day, pinangunahan mismo ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang flag raising ceremony at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal. Dinalo nito ng mga opisyal ng pamahalaan at iba't ibang sektor ang naturang seremonya na nagbigay pugay sa kabayanihan ng mga Pilipinong nakibaka para makamit ang kalayaan ng bansa. Nag-alay din ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal ang mga iba't ibang lokal na pamahalaan bilang pagkilala sa kabayanihan ng mga ito. Samantala, sa Davao City naman, pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng 128 akarawan o araw ng kalayaan na kung saan ginanap sa Rizal Park sa Davao City. Kasama sa okasyon na si Vice Mayor Rigo Duterte, gayon din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ng naturang lungsod. Sa Usamis City, kakaiba naman ang pagdiriwang doon. Araw ng kasarinlan na dahil ibinida ng mga ito ang dalawang APC armored vehicle ng tropa ng 5th Mechanized sa Kaagapay Batalyon sa panguna ni Lieutenant Colonel Francisco Boots Canzado. Ang naturang exhibit ay nagpapakita ng pagpapakilala ng katapangan, sakripisyo at kabayanihan ng mga Pilipinong mandirigma para makamit lamang ang kalayaan ng bansa. Ang naturang programa ay pinangunahan din ni Asenso Usamis Administration Mayor Sama Norman Nagu Fuentes, katuwang ang tropa ng Philippine Army. Sa bahagi naman ng 6ID Philippine Army, kinilala rin ang kanilang tropa sa pagdiriwang kahapon ng programa sa isinagawang flag raising ceremony at donning of ranks para sa mga newly promoted enlisted personnel. May temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan ang selebrasyon na naglalayong bigyang pugay ang sakripisyo ng mga bayani ng bansa at palalahanan ng bawat Pilipino sa responsibilidad na pangangalaga sa kalayaan, ipaglaban ang nakaraang henerasyon. Kasabay na natura nga pagunita kinila rin ang mga enlisted na personnel na napromote dahil sa kanilang dedikasyon, performance at tapat na paglilingkod sa bayan. Ang bagong rango o sa kanilang bagong rangko, pinalalahanan din silang kaakibat ng promosyon ang mas mataas at mabigat na responsibilidad at pananagutan. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Umadhay.
7: Nakiisang lokal na pamahalaan ng Baganga sa pagdiriwang ng ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas sa kahapon sa pamamagitan ng isang makabuluhang programa na nagbigay diin sa patriotismo, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Pinangunahan ni Mayor Larry Taya ang mga opisyal at kawaniin ng munisipyo kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya sa pagbibigay-pugay sa sakripisyo at kabayanihan ng mga Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa. Sa ginanap na programa, ipinaalala sa mga kalahok ang kahalagaan ng pagpapatuloy sa mga adhikain at ang iniwan ng mga bayani sa pamamagitan ng aktibong pagkikilahok sa pagunlad at kaunlaran ng bayan. Ayon sa mga opisyal, ang pagdiriwang ay nagsilbing pagkakataon upang higit pang mapalalim ang diwa ng pagkakaisa, kalayaan, katapangan at pagmamahal sa bayan sa hanay ng mga mamamayan. Sa ibang balita, nagsagawa ng second quarter joint meeting ang Sangguniang Kabataan Provincial Federation at mga local youth development officers ng Davao Oriental kamakalawa sa Mati City upang pag-usapan ang mga programa para sa kabataan at paghanda para sa Linggo ng Kabataan 2026. Tinalakay sa pagpupulong ang mga bagong polisiya, kabilang ang mga lituntunin para sa SK officials eligibility, ngayon din ang mga nakaplanong aktividad ng bawat bayan at lungsod para sa pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan. Pinangunahan ni SK Provincial Federation President Shanine Lintugonan ang pagtitipon na layuning mapalakasin ang koordinasyon at pakikipagtulungan ng mga youth leaders upang maisulong ang mga programang magbibigay ng mas maraming oportunidad at partisipasyon para sa kabataan sa buong lalawigan. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Ginap ng alas 7.30 ay uno ng oras. Samantala sa mga balitang pambansa, nagalabas ng pahayag si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adile. Sa isang video nilabas ng Ateneo de Manila University, humingi ng paumanhin si Baldwin sa mga pamilya ng dalawang atleta at inaming mabigat ang kanyang dinadala matapos ang trahedya. Ayon kay Baldwin na inakala nilang ligtas at normal lamang ang isinagawang training run ng kupunan sa mababaw na bahagi ng dagat, ngunit kalauna na pag-alaman nilang nasa panganib na pala ang mga manlalaro. Ginawa rin daw nila ang lahat ng kanila makakaya upang mailigtas at maibalik ng ligtas sa Pampang ang buong grupo. Gayunman, nauwi sa trahedya ang insidente matapos sa masawi sina Baterbonia at Adile. Dahil na dito, sinabi ni Baldwin na pakiramdam niya nabigo siya bilang leader at bilang coach ng kupunan. Dagdag pa niya na hindi matatawaran ang sakit na nararamdaman ngayon ng mga pamilya ng dalawang atleta. Inamin din ito bilang coach, isa sa pinakamahalagang responsibilidad niya ay tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang mga manlalaro. Samantala, mataas naman ang pila ng mga nakiramay sa labi ng taga-Davao na atleta na si Baterbonia, kung saan ay nagpapatupad din na mahigpit na seguridad sa venue kung saan ginagawa ang o kung saan nakahimlay ang katawan nito. Samantala, kasunod naman ang nangyaring pagyanig sa Mindanao, itinatulak naman ni Senador Robin Padilla ang agarang pagpasa ng Senate Bill No. 617, ang panukalang Revised Officers Training Corps o ROTC Act number o ROTC Act. Ayon kay Padilla, mas lalong ipinapakita ng kamakailang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ang pangangailangan para sa mas matatag na paghahanda para sa mga mamamayang Pilipino sa panahon ng sakuna. Sa kanyang payag, sinabi nito na layunin ng panukala na hubugin ang kabataan na maging disiplinado, makabayan at handang tumugon sa mga hamon ng bansa kabilang ang kalamidad at mga usaping pangseguridad. Binigyan nga din ito na ang seguridad ng bansa ay hindi lamang tumutukoy sa mga banta mula sa labas kundi pati na rin sa kahandaan sa mga natural na mga kalamidad.

Samantala, sa pinakahuling balita ng pambansa, hindi natinag si Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro sa ipinataw na sanksyon sa kanya ng China. Kasama ng nagpataw mula sa Chinese Foreign Minister Office ang asawa at anak ng kalihim. Sila ay pinagbawalang makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Ayon kay Teodoro na siya ay pinatawan ng sanksyon dahil lamang sa pagsasabi ng katotohanan. Ang mga mamamayan ng China at ilan sa sakop nila ay may matinding negatibong karanasan. Pagtitiyak nito na ipagpapatuloy lamang niya ang paggawa ng kanyang trabaho. Magugunita noong nakarang buwan sa Defense Summit sa Singapore ay binatikos ni Teodoro ang ilang illegal na aktibidad ng China sa pinag-aagawang isla sa West Philippine Sea. Sa mga balita naman sa ibayong dagat, mahigit sa 5,600 tripulanteng Pilipino ang nananatiling stranded sa kahit ng daan-daang commercial at crew vessel sa Persian Gulf at Gulf of Oman dahil sa patuloy na pagkaantala ng maritime traffic bunsod na mga banta sa seguridad na may kaugnayan sa umiigting atensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Israel at ng Iran sa Strait of Hormuz. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Migrant Workers o DMW, kabilang ang mga Pilipino na tinatayang 20,000 international seafarers ang naapektuhan sa mga operation restrictions. Samantala, may magandang balita naman si US President Donald Trump. Sinasabing tinapos na nito ang gera sa pagitan ng Iran matapos silang nagkasundo. At sinasabing very strong memorandum of understanding ang kanilang narating para itigil ang labanan. Ginawa ni Trump ang pahayag sa isang literally para sa pagsuporta kay Georgia Lieutenant Governor Burt Jones na kasalukuyang tumatakbo bilang gobernador. Ayon kay Trump, formal na sumang-ayo ng Iran na hindi na magkakaroon ng nuclear weapon. Isang pangunahing kondisyon na kanya umanong iginiit na siyang pinakalayunin ng operasyon ng Amerika. Sa balita ng pang-ekonomiya, bumababa daw ang bilang ng mga batang manggagawa sa bansa mula sa 828,000 noong 2022 tungo sa 509,000 na lamang noong 2024 dahil sa pinaigti na kampanya ng pamahalaan laban sa child labor ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon sa DOLE, bunga ito ng mas matatag na mga programa ng iba't ibang sektor upang mailayo ang mga bata sa mapagsamantalang paggawa at matiyak na nanatili sila sa paaralan. Kasabay ng pagunita ng Araw ng Kalayaan, sinabi ni Labor Secretary Francisco Tolentino na tumutulong sa pagsusulong ng isa pang anyo ng kalayaan na para sa mga kabataan ng kalayaan mula sa child labor. Binigyan nga din ito na ang kalagahan ng sama-samang pagkilos habang nakikiisa ang Pilipinas sa pagunita ng World Day Against Child Labor 2026 sa ilalim ng temang Red Card to Child Labor, Fair Play for Children, Decent Work for Adults. Ayon kay Tolentino, hinihikayat ng tema ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga palisi at programa ang naglalayong pigilan at tuluyang wakasan ang child labor sa bansa. Sa balita sa larangan naman ng sports, pangungunahan ng Group A ang pagbubukas ng FIFA World Cup 2026 sa Mexico na binubuo ng Mexico, South Africa,

0: ang opening match. Susunod ito ng laban sa pagitan ng South Korea. Nagaganapin naman sa Guadalajara, Mexico. Bago ang opening match, dumating rin ang mga delegasyon mula sa 40 mga bansa para sa pinakamalaking World Cup sa kasaysayan. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po nang Sabado at 13 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Maday, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang umaga.
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: We are back!
3: Joy FM. Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: Na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag gyud mo og problema sa amoa. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na ta karon bag-o nga capsule kaning ganado capsule. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayud masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado capsule makahatag gyud pud ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado capsule, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado capsule. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado capsule yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.5